بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أما بعد إخوة في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولوانيما لكم تيندا أوشتي و الله تبارك وتعالى Yugutana matenda amajjuvu agatali mbukende bubonna walawaddo bibonna Tumulaje ne okiti wala subhanahu wa ta'ala obulamu bajja tuwa Embeera zajja tuyisaamu ez'enjawulo Olw'okuba nti buli lunaku abantu baziikibwa Tewali lunaku luziba okujjako nga lwe baziise Abadde ab'ebitiibwa, abadde ab'amaanyi mu ggwanga, abadde ab'amaanyi mu nsimbi, weebaza Katonda okubanga ggwe akyakuleseewo. Obulamu bw'ensi bwe tuwangaalira mu bunyuma, naddala ng'obulaba ng'okyabulinamu omugabo. Allah bulwakulekawo mu nsi muno Allah bulwakuwangaaza n'akusisetula ku myaka mu nsi muno mwana wattu ensi eno gye mulaba ewoomerera Hadhuratu ensi eno mwana wattu ewoomerera teri muntu yenna agiwangaalirako Ajivako nga musimu kuyo. Wabula alaga nti achajagala ojua angali lako. Na wachi tumewaza Allah tabala kwa wataala. Achatu wa dobula mwurunji. Nituwela nga tuchari kumwali rogwe nsi eno. So mumbede fana wete tuwe ibala. Nafe sawa yonna Allah wechiti watu gata kwawo watu gata kuchibinja kyabafu tuongere okusiima eri abatuliza mwenna ddala baganda baffe ababulwa otulo nga weziwera sawa kumi Omuntu atuula n'atuuliriza. Banyinaffe bato bange, bakulu bange, bakitaffe ne banyaffe, mulaje musinziiro tuuliriza, ku mayo ga 88 Kawumuze Mukaga Fama Busoga Royo, Mu mbeera yonna naddala pulogulaamu eno ddaawa ey'okumpi n'ewala mbagamba nti kye mukola kya bbeeyi kye mukola kya kkula kwa pulogulaamu eno eriwo wakati w'omuntu n'eyamutonda kyovaolaba nti abantu bangi Bwe tubeera nga tuwangaalira mu bulamu n'obwensi. Walamu yatulukuna hamala.
yateka mbulamu na obensi na nyini mseno na nyini programu yenseno tia tutonda kubeera utayo chovala bantibali arusau na irei kalusula mubashirina mundhirin yatwalo mutawana wa kitibwa Allah na arusindika mwabaka ngabaka wabali basanyusa era ngabali batisa choye na anaba gondede amateka gasinganye munsi dunia nala teka mulu kwesi kwesi lwe agenda kube iranga wangu de fena chetulunka nila musimuno binabyo laba musimuno bino obudde bwabyo obutamanyikiddwa ate obutali bungi banji abajivudde mu dunia eno ku myaka emito banji abajivudde mu dunia eno wakati mu kubeeranga buli kimba kiina nimbamu abajivuddemu nga taina kyaina obulamu bw'ensi Allah butaddewo nga bunyuma ayina teyako ebyokukola bingi buli kyogenda okukola mu nsi muno kyogenda okukola mu nsi muno ogenda kulaba ebikikwatako results zaakyo ogenda ziraba bwe kinaabeera nga kirungi nga wadde kitono kitya ogenda kiraba ne bwe kinaabeera nga kibi nakyo ogenda kiraba Allah kyeyava agamba tabaraka wa taala n'agamba nti faman yacmal mithqala dharatin khayran yara waman yacmal mithqala dharatin sharran yara omuntu wakubadde nga ayituka mu maaso g'ekitiibwa Allah nga yakola akalungi nga katono nnyo nga walaba empeke yakalo Allah ow'ekitiibwa agenda kukakulaga neyakola akabi nga katono nnyo nga walabanga akali awako okusaaga nako Allah agenda kukakulaga idhen obulamu bw'ensi bwe tuwangaliramu tuwangalire mu nsi ng'ensi mwe tuwangalira tukiriziganye nti ensi Allah agiteekawo n'agitobeka ng'eno ensi ejjudde mu mitawaana afuna akalembereza bw'ofunayo akalembereza okumala omwaka oba omwezi kyewewuunya kyebaliza Katonda obulamu bw'ensi Allah mwatadde tewali muntu yenna ali seefu atafuna bimutawaanya newankubadde ekitandikibwako nkibatunuulira tunuulira nnyo ensimbi musajja alina ssente alina ebyobugagga oyo tulabanga awangudde ensi naye si kwe kuwangula kw'ensi abaatusooka abalongoofu baalabwako mu mbeera y'okuwangula ensi Allah aluka n'okubeera ng'aboogerako mu Qur'aani ekitiibwa n'agamba nti radiyallahu anhum waradu anhu Allah yasiima abaddu abo nabo ne basiima kyagenda okubawa ekinene Allah yabasiima oluvannyuma lwakubeera nti bwe baatuuka mu nsi muno baafuna okutegeera nti obulamu bw'ensi tubuli mu kiseera baafuna okutegeera newankubadde ng'obulamu bw'ensi bunyuma n'esiwe bw'olubeerera era kino yalamba tegeeze oyinza okuwangala mu nsi muno ng'owangala bulungi olya bulungi osula bulungi weebaka bulungi olunaku lw'ogenda okudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala
Ngobadde musimu na buchimucho nango Ujabulunji na yenga obulamu ekirungo Echokwe isobulunji Obulamu ekirungo Okwe isobulunji ne katondawo Bannango kwe isobulunji ne katondawo Chintegeza mucho Umotu yenawa bea garigundi yo yeisabulunji Elimukama we Otego kasanti no Gwosinza ya Allah tabala kwa taala Ida na mabulunji abibitiwa Obulamu bensi Nebubeira muo kusomo zebwa. Jalamba teke zeba njina zaabali yeyu. Namwe baganda bangabali yeyu. Enseno Allah jituza muo kusomo zebwa. Eri enseno Allah jitobeka. Eri nganga buola ba akatogo kabira musupu. Nekabira mune bijanjaro. Nekabira mune muogo obobu mmonde. Teri muntu agenda kwekanga nga singanye bijanjalo mu katogo nagamba tufudde ebiruma nga alabe bijanjalo biri mu katogo kamwogo oba akobumonde tabyewunya kubanga abadde abisubiramu teri omuntu alya kyennyanja kweta kyennyanja nago kubeera nga ali omutwe naye nga talaba ku magumba kina n'omulema okulya n'ayita akifumbye Wafumbie chichino na mugamba chenyanja magumba galiwa Tuwagaliseyo kuchuma Nga wala bolwa lero Abakozesa embera ya sanganga Basala kenyama Omutwe ni wagule tena skeletoni Ni babiguza abantu Mbele fanangana wetu waganda wangabalunji Ensene judemu okusomozewa Blosinga negumba mchenyanja Wegendeza utalimira kutuga Na muna ulo singa nebigezo nga bizemu buyinza abo, bizemu buvunanyizi wabo. Tuwala nyo sabe katonda akutekeremu omukisa. Otegere duache bizibu bize. Otherwise, gweto ina kasobola controllinga mitawana ja Allah, ayo sobola jimalayo. Wallahi to sobola jimalayo. Wabula choboma yanti musimu no Allah matuziza ulwalero. Mulimu okusomozebwa kyavaga amanti huwa adhaka wa abuka allo yasisa atira yakabya musimbamu okusisa musimbamu okaba omuddu abeera mu office no wesi no ganti yali mu office yasoma bigonvu era amaze nene era ina ebimusomoza wakati mu office Nechokusatu, obe nechigende lilo lwachi, aizo zigenda zija, ezikuwa atagana kumbira yensi, wama lakayatu dunia ila matao lugurol, zibeira zikuzuku saa. Otegere, nchobula mwensi wetudemu, ate wetugenda na wetugenda kuogera. Nyinga tugenda kuogera nga wetuogera olwalero, Wero emanjo gira, bobo yogira, yogira nonsense. Bobo yogira, yogira bikunyumira biyagala. Tugenda kuogera nga tunyutu semaso gochiti wala tabala kwa tala. Abebiti wabarunji. Obulambu ensibu no, echumemanga chumaliriza nebuta kujia kwa dembe rio. Wabula obusilamu, obulambu enseno. Allah yatuwa edembe ya fe mumbere mwobe ndara. Tidembe Allah yikute erede ogenda kwa lawe nabi wagala paka kumiaka joina omalirize. Na ichi no choboma nya ogenda kumalirizo otia. Walo wadwa beda musimu no nomulavanga wanka wanka mumbere yonna nogwamu na ama inoga ama antikali ono. Allah amwawulidde kino bwatyo bwafaanaganye kati abatayina byayina bo bafaanagane batya Idan sallallahu wachiti wa abirenga atumalira Mumbira y'obulamu n'obwensi ombaka Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallama nga sina kuleta mbaka Muhammad Allah agamba tabaraka wa taala ilam annamal hayatu dunya Mumayenti mazima dalabu nobulamu obulamu obwensi wetu wanga ya mulwa lero
bulamu obinsu tuwangira mubuza abuza annama lhayatu dunia. Allah gama tubulamu no Allah yabuita muzanyo chiguma chigumaza chigumaza oba muzanyo iraddala obulamu obwensi bwe butifanagana. Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga atulaga obulamu bwensi gwatuuliriza ku 88 kawomeze mukaga fama busoga royo obufuuka ensonga olwaira omuntu okubeera nga yekwata wali ayagala abeere nga alowooza nti bujakeera ku makya afune amaanyi agenda omulemeza ku nsi kuno. Nabi kyava agamba mu hadisi ya Anas ibn Malik.

0: yozi aba yozira okulondola ensonga abikutuseko wano muludugere
1: kale mkagu wada chikadi weza makumiana na ina edivire kusawa eikumi nendala ido kumche ikiriza tutandike ona kuulu wale ronga jambitu ndwe vya district yebu yende yebu ewa buwana Jamal Isa vili atukobele konsonga ediri mo district yebu yende chia mane oluwa mtu wale kustampu ba muigalida luwa nsonga ya kutundanda ikitegeza chia mani unaba ili mmeni wa mateka
2: ikitegeza chia mani mwamu haba ntuba vile valimenda
1: chia mani olunga miotie chalo nga kabiriwe ni gira mbumeni wa mateka kali katuje wa msilamu
2: nga tujangia msilamu umutuwele bujize kuno ni abu hundi
1: kali katuje wa msilamu
2: obu konzuwe
1: buyende yu wa Jamal Isa bilie
2: kitegeza nti stamp ne bayire mugemere ile
1: yes stamp we bayire mukumi
2: eh eh hey, obuyinza buno bukweke ibintu bingi ino
1: akantu ka kano
2: kano kamere kajizaye
1: yes
2: ngabota ile katambule ngani kano
3: so kati ainza no banga abantu babaye bakidi
1: ngai
3: bamutya bamulekera mwaka bacha imani
2: Ngabamuwa mwakatibwa
1: bamuti anti alino obuyenzi
2: Jamali ge meisimu wazirabwire bwakwonona
3: Jamali walimesa inzoba ali kusala
2: Jamali zoke tumweso
3: ni Jamali walimesa ka inzoba ali muswala wagati ngani moli kukubire isimu
1: kale katuje wa ogwanga
2: kale
1: murishide iganga Jamali Pidaja maiso kubanga tumnoni ya kumaisa watu kubele kunsonga ediri mdistrikti yebu yendo buibi obwebi solo buchasa mdistrikti ya igangeyo buwana mori shido gwanga katusobolo kubanga tumnoni ya alimu chibu geche iganga tuwe embera eri iganga yes msiram
4: yes wabakuru
1: wasuzoti ya owekiti ibuwa
4: Nasuza bukalamu abebiti bwa musoko bucheere balata.
1: Yesebo bucheere iganga bucheere butya.
4: Iganga no bukaire. Abantu mitima dibe wali kuti na temeza ku rugambo.
1: Yesebo.
4: Anti obwibi bwe bisolo bunini enkande iko.
1: Yesebo.
4: Runa ku rwido. Mugomboleri namba aliyo kuchale cha nabitovu.
1: Yesebo.
4: Kukubwa muluka kwa mwiri mdesu kee idanga mchiguru eyama ni naino wa chiguru nwasi kuchara chineja na mito vuguri kumuku gwebeta magumba Fahadi Balasa
1: Fahadi Magumba yesebo
4: ava ile yeguli romuzo guo kuiva avantune visole vindi ayeru wadachi polisi idanga ya mfumiza Omukuru one ndeda muzaliro omuzigo kujya mesho nokuba atiba mvunya. Davirodo edo mchala tibenenia na muyindi.
1: Yesebo.
4: Otibenenia na muyindi aba mchala wa chikali banuli. Gaba kuchalo chanda bitovu omuruko gwe muyiri mugombole lye nambale. Mdisu kye iganga. Mbeka tiyo muku ono magumba Fahadi Balasa. Ya hivye enta dawe ile iviri.
1: Ya hivye enta iviri.
4: Mbeka tiyo process yao. Ngani kutitambuzo kutuwala ya nadi tuundira.
1: Yesebo.
4: Basa mwono kubanti. Abataka mekuzemu mwini mwate miyaku vene bisoro vino. Mbene bisoro vate miyaku polisi. Polisi ya jame shumu kubanti ya mjue ile. Elali ku CPS ya iganga. Aya batuliza ni nama kulino nendo batengeza nji ama ibibe nte wabe ibibe visorole vwebe tutele kuyengia na kulino elio mbuko diego tuwazu ili mbali kukoze sanga
1: mbuko diochi ye
4: ngo mtu kwa hido kupa kubari kuiva mbuzi obari kuiva nte mbubaida ni suiti kwa chikumye mbubu ni suiti kwa yabo musi ringe Bibamwe bishatwe bya kiragale.
3: Bamweta sweet Pepsi.
4: Sweet Pepsi very good. Mbaguma sirika bisori ata ente mukamu obye mbuzi mukamu wa.
3: Mm. Temola.
1: Temola.
4: Mbweba temola. Mbega ati mbuolu isi afu nengata.
3: Yati amaku. Ubaya jie tuika.
4: Wafu nengata ya gita mbuolu hai.
3: Otio.
4: Mbuolu hai mbugu mbuyari. Ye ingize mbuze yu mukamu wa kayo. Mbuyamara ya gisive chai ye nge vitu za hame igeno. Mbweba temera.
3: Ah. Yesip.
4: Somo na baby ave bisolo ne mbuzi ino kila nti lele nteta afuanga ne mbuzi ya vali tola ngeka kuchoge habani nga bajeba lino netese yo ay lero urumbe wagu wayo so tipa kata mbuza nte government keja mechi mkupa kichemele za mungu haya abantu obubi busu ishe jango kwe bisolo
3: enyamele ino
4: wakubucha bisolo buonka aya nobu yobwe obwo kugula amayumba eri echa kebete buli igeyo munota mu central division nga municipality mune buli gabe biba swiso kugula abantu mu mayumba mbogola bayi guza omuze bagula bucket no eda black card ne den kunya itanu ne ne bucket yelo mbogada bakakubalu bwira sa chimtere chikuria ndipega ati bakugula nga toka ayogera toka akola obwibi buswisa igange ne. So abebyo kwirinda abantu bari kuyajana bashitukire munsi nategogwe cyayi bagaraga nandi bacyana rero si wanuzyo ubukiko bwawe barwanisha wabwibi
1: nkale toyanziza
4: ndagaje ruwe bwire kamatize kalondozi yone
1: yese bo gwanga
4: ngangoreza ku mucyara bamwita nabiriye aba kasoko saho amkaza kujya mama neti nje mulamu isa ku deni alamusa ku ngomu ku bamwita abugu uyu mukindaji wanyama mugenga nga central market. Nasemia ni mzei wanganza lo mku wabu bosuchi. Alichoga chiganda lo mayugeyo.
2: Mkari, tuwe yanziza.
1: Songa dabu hivi. Tuoga ile.
3: Ava hivi, obobuko duzena na vuhuli laku. Boba wawebi solo sweetie. Eyenda ngo okumora.
1: Nga ite sobole.
3: Ayi idu kilaka sweetie kanoka kurietinga empe wa mukamua. Ulige gubiku langeti. Nge ulidachi?
1: Empeo.
3: Empeo ngevika. So akakabadize na nakawulirako abayibi munabali nobukodi obunji ife abayibi bebaita baita kwe wife bugobye ya abayibi ira mu kumibiringa 10 na mulaleyo aye balinga bayiba kuchalo kwe noko aye nga bakomanti eliyo aida nenkata ya jiti ya maku bwajiti ya maku imwembo mutenduka timu zuku katimu ila baba igula baba ingira batu wala ulichimiche benda ngaye mutendu ike
1: ikitegeza wa idaba anji banji ou ndi yati ya maku unkata
3: baleba angira mulemu
1: baleba igula
2: utiwa mwana abayi biyoku ku igula keanguino obana wana wako sendije debi uma adibaku wabubati botola kufuru no gisipa kukabatu wabati wa igaire
3: kukabatu wabati wa igaire u
2: ulina kutola kufuru
3: ogenike kumunololo kwene nganibu wa igula kabati haya gana kumunololo kufuru
2: hakita lukuba safe wata kukabatu ni kumunololo hawa haba safe haya nomua nakanguka arena yale tolu umoro ya sini koliba inoluma nga waluti ya misa mwinololo atitu bango tibalu kula kuigula mwinololo ugu
3: theni abakozi abendiji ni mwabali kuzimba abazimbi abayaka actually ni ubako oli mukaire sobolo okuchichusa mu Luigi akanolola akandi wakata extreme once akandi wakata extreme wanguru nganibwa abisomuko nati tasobola kolachi
1: tukatuka
3: tasobola katuka ku ndije disinga dili obukondo bwadu buli mu level neji nendalante oba wakakoloti ayatera ni obuzibu bwida nti wabaku walikuenda maybe okuigalira omunda obuzibu wa widi nti walikuenda kuigalira omunda but singa chali sobo ikinga mwachu sakunge muto obukondo because na agala lao saba ibiye na haba idinti alijatuka atu mukono munda either akakondo kabaka liwansi wabaka baka liwango
2: butika nkua magazi wabanga ujiroko siso Luigi wakubanga bakuongerera kwa mwino lolo at a distance ngo mtu wabali kutayo muko nati
3: tigutukayo
2: ogogogo guko isa kwa igala munda
3: yes
2: buti wabana abayibi na dala baba igula mayumba nzana kwa kwa abayibi waline muzo gu kumasidi wabango sula muzigo nga kuzira mkisenge bas kumasidi dino detu ideba tamu DVD
3: nisiki dino detu tamu detu mwani na kufirimu
2: yes buwaji kumaya anioka eko langa kali form kasitamu kagwingira yosula yo kalifomu mulira basi tulabuli chicho toyanga kwati omuntu bamwibye ngani muno bali mbamu bamu tibamu kubye bamubedia bamubedia kubuli bamutakansa
1: bato bamutawansi watu wala chebenda
2: olisibedana emu ndunga diza masasi olisibedana donga dilim ai bakuta kubako abali kuulinzi basoka kusoloza buli we musula mwana mwana babiza mukisenge kiti baba takwa we mundu a ume batu kabuli chebenda
1: katuje wa jamali
3: katinga botuje wa jamali police yes, ebisere bisinga ebikwe kwetu actually ni mu Kampala webi akole bwanganga okwe mulugunyi uko kubao nti bachifesi ojo kwesanga bantu betuli kukoba mpolisi aide tuyambe yongera uko kola patrol
1: bakolagana na
3: bakolera polisi bakolagana na polisi abandi gaba bakolera so oyagana abasada bakutugumbula ayenga ajiro kujo kuiba ngaja gali kubitira
1: polisi
2: igatosobola singa polisi kutegera bayibi impossible nabe abibe nko komubyale yo aya nga mwibi wakuchibuga kuno idukira bo bo babeta batu wazi baguba mlimo mlimo kwa mtu fubeta batu wazi
1: yes bwana Jamal
5: naam
3: assalamu alaikum
5: salamu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bucheire butie buyende
5: bucheire bulunji mwasuze mutie walata
1: yesu butu wasuze bulunji
5: tura tu wasuze bulunji buyende wasuze bulunji
1: alhamdulillah
5: amina
1: tu wagalife buyende mko
2: chama ni wa mgemi yangayi kunu wendaye
5: chama ni yali mwamu ayafuka na kuwa chama nero siwano igola na kabembe di mbamuvuniza ni yali mwamu siri ogwendaye hindu kile vali mbaviri mkalulu ako wesentero ero siwano na kabembe di ere wafuka na no mkulu ama nigu wako erina rojiko chalisi
1: yesebo
5: kwa wafuniza wa mweta Ongudi Swaibu.
1: Ongudi Swaibu ya wangula.
5: So, mubitwe vya sinza kunu mana kunu miliza kubanga vere musilamu. So omukulu Ongudi Swaibu.
1: Yesebu.
5: Mbunizo unga kolwe ido. Nga yali mwa musili ogwendaye. Ateka yawa nga yafu ganya kubwa isendwe wa LC1 na kabembe di. Echiri muigola.
2: Ya wangula yagwa.
5: Bamu kubechiguo.
1: Yali kutia manio babi.
5: Aba ila adikuwe guanizi entebe
1: tegeza aba ya zia stamp
3: tuwaonio muyaga
1: yesebo jamali
5: aha yao no muyaga ugo so wandoze alikuwa ndako esalu kudu kudu asuguro kuwa ngavita u ate ilaka inga wali nti alimevi ntubi inga kai wali chama ningezi asuguro la mbema kumukono
1: ayenda business etambule
5: ngayenda business etambule
2: butima manaba tia angalino musiri
5: mataka na wa mwere yu
1: ee
5: oluwe olu na chapaso ni saadi na aliku omukulu omukulu rediko Swaibu
3: ii
5: ya fira ya kubira mwene ndulu eri polisi yebu yende la polisi yebu yende yene nkulune yeidye ene ya mfunia ya mtu wala
2: nga kubati wabu kubati ya mipanga mafu ganya kuliku alimendaye
1: kubati alimutaku mbele
2: O katola kasano kabi ya mfuzi.
5: Beti kabi ya mfuzi. Ile nai ya baileo. Nge evi kolo yonka ibaya geno nga wishike chikumi. So evi kolo yonka wana wamazi wabi yao vina vina. Ila polisi ya laki reba abi yao.
2: Ajana vio babi ucha.
5: Ila waniko.
1: Iii.
5: Ila wabi kumako omelido. Ya jino. Ongudi Swaibu.
1: Yesu.
5: Kuluka polisi yevi yende.
1: Muna.
5: Afunani ziwa musa nguko kulimevi ntuti nevyo.
3: Gwabaire musiri mune ne obabi kolo bukolo justi.
5: Gwabaire musiri mune ne evi kolo chikumi iti guba musiri.
2: Muna guba mune ne nda yo simba botamu supesi.
5: Aha. So yali alimi musiri. Nga ya gulima. Okay. Wakawe miyandu. Esebo.
1: Kali.
5: Kamando zo hundi mwende kilisenje kulugudo luvwa ebu yende mtauni okolo kira mwigolo zerie kagulu.
1: Mda chika andala.
5: Olugudo luno, luba tumerina ya waku kuta. Waba echiva lechimani waku waku kuta. Kena cha salama adisani wafu kananda. Budisa wandu kwa gerela ubitoko nevi agemao. Buti abantu abangeze chewabita ino kiredi abalima kuigola eri abalima kuita nini ebitoko bende bya yandala bulisa nze wobita okula ko bantu eri kujja ebuyende ote ko kumala ekitukiro mka no migombo eri gumpi waje wa wano naye ikona yemu aje buyende olugudo lulala lukuje buyende so nakolo ido bayingini abaidi balambulo olugudo olu okubona embera irulimu aya ino kiresa ntote gera olugudo eri bita Ebi toko biya mwalo kwa ndalao. Mbisa wafukana anda. Olugudo luno. Tutwele ntangamani njibisa no didi no miyake biri. Ngama adigaya ndalao.
1: Buchanga bala mbule zira akula.
5: Kasoke ni wala mbule u. Zira tiba tiba tandika ngako vanti kulima u. Era baida bala mbule kuchisa zeki rire ine wanunga. Baikisubira nga tiba jokuba. Baida watindi wanubutisani wano wafuka lutindo.
1: Nani ya sindi kwa ingini ya
5: Ntiba sonde sente Baida baba sonde sente Nga waliko ndo kuido kuli mwuru kudoro Era wataka batu le sente Abato lango mtu walo Abato langengu mye itanu Batindo lukudoro
6: Ani yaba sonde sente
5: Aba kulembeze
6: Bukulembeze chimweni
5: Omukulembeze yede na inata ulusi kweni omukulu magogo Era wataka bewa kula mwaka sente Magogo ingine mwusi magogo
6: Ni ya sonde sabantu wa sente
5: Olichi kwa yalu kubana itani ni kukavali.
6: Eh.
5: Awata kwa asonda na akasenti. Nga waidinti olugudo lunu. Aba idaba java kule ya kubango olugudo lunu lusea. Evi intu vinge vya maguzi vinge.
1: Jamal.
5: So baba nga mafuni akale mbeleza. Wani awata kwa wagemera ku. Oba government obo mpi.
1: Jamal.
5: Hele wagema mundi ya ngeiwe wagema akasenti. Balimo olugudo lunu.
1: Jamal.
5: Hai na utisadi no. Wanjisebo.
1: Ekitegeza ingini ya magugu yali akasenti kaya sonda.
5: Akasende keba sonde na lwalero tiba hidi niko waka jako la mulimochi
3: Aye kalika wera muzitochi
5: Akasende hidi avataka ngelebe kula mulimo Akasende kaira mwaboka ilo bubili
6: Badi gamiani
5: Goba gamia ba gamechia manero si wano Na yako la mulimo mobilization yeyo Kuso lozamu wataka wa akasende hako
6: Chia mani ya malaya adisi gazo ya malaya na inago ya digemia
5: Ye na akoba inago ya digemia
3: Mbu ya digemiani
5: Nti yadi akoba nti yadi kenyi abakulu aba komu kubaida okulambula olugudulu
1: tisubira nti magugu asobola ja n'emilioni ibiri tisubira tasobola
5: ingenia Patrick
1: tasobola
5: oliko funa bulungi
1: jamal to yanziza akaire kadulese
5: nkale so mundikirise kalondozo no muombe umbe kumwerese ku abauliza aba 58
1: Buso garo FM. Kali tuyanziza bwana Jamal. Nsonga atikisoboka milioni yabiri busente butona ino.
6: Befera bena.
1: Kwingini ya Moses Magogo.
3: Bene nsubira oba
6: ba. Befera befera bena
3: be. Ngaba kwenda kokola pida bali mise mikono njira bajetere.
6: Akichwale ingini ya Moses Magogo ino no buyinzo boko ba grader edebu yende DJ parking makage. Kwa jali chibeire woku. Yes, ya gati edo tidiva mkonstituensi yange nga tidiva angetewa hile
3: Kati konsunga endaye Eriyo abantu na abali nani endaye wanonga nga tumabona Gundi Abraham Luzi Mumubona nga bia kubambu simanya mulimino Aba nga nabana niba kozesa mumusiri ogwe endaye Kati mdiswikti Eriyo amadiswikti nga bo balima muogo Omusiri gwa mwogo yata wagati endaye so iwe kati kuluya
1: oloza ngoti mwogo
3: aye nga wagati eyo
1: walio na abalime ebikado
3: wagati
1: wa wagati
6: chali kwen chali kwe era mukubembe yo sedi daluka baje okola batinga mubikado wagati mumusiri
1: mulimo ndaye
6: oloku amulo lwendaye wabula ejinu kirinto okuleka bakulembeze nga bandaye noleka niwe da system chiwamu obuzibu edukire chali mu papa bless koba ubukulemeze oyowe bwetubali bwabyalo balichiretinga kubukulemeze bona abasada aba meden katero bibakolewe ibweyo ngabali msystem ngone bintu byado bonkana
3: so aye ezira naiteka itufunsubira lidambika mantu bano webabisa na ndina Asman Basari wayo nambona kungali kuleta iteke lyoku eyokulobera ebiragalalagala nabali baamira no kumutunda no mulima tia mara nentegera biakomawa nabo na kingisa bava obubi ino ya muyombe saa sumani kingisa ye akwese ebi ntututu ebyo so tuzira bula mburu kufuburu njino iteka likugira bantu wabo government lietao kati yo government yona chiyakola neche chibi nti yereka buli omu yakola ekintu chaba ayenda abavubuka leka tubaleke bakoze senjaga ifeka sita bwe tubenda tuja tuwaba wa sente de baba likuenda batu obururu
6: aye eliyo gundi ya drug abuse oko sebi wala gala galo bubi
3: anti kati drug abuse eliwo kari iteka liliwo aye eliyo abali enforcing
6: waliwa system ondaji kanji bako bereku wano waliwa mbala kisemu mu Uganda nga nevamu kokaini gubata ambuza waliwa abana aba muvuga nzanina nivendidi kunga bako sana pichi mwiso mwana agama bajaji olisi wagama TV sister olisi wagama debe tadi kunama omwana agito olagano yavuga nga mwichi yavuga mwena kuibiri wagama ule balazi agito walano nga aligito wala kunsalo sari ya Uganda ni Rwanda batuka onga alikuwayo nsawo ya kokaini olamuwe nsawo ya sente tuwa wana kutesa because gavuga amasa sikasaba kugema na abali ya saidi edema laba mchidi
3: buru bali mno mu Uganda
6: yes
3: bali msaki alidu kila pichipiche babai katipati labe emereza
6: katipati labe emereza so buaveno ya jiniyo laba kwa hati niji tola Kampala ni kuja kuhusalo sari ya Uganda na Kenya hajo tukao nga gwali jokuwa oreda alimu mchifo
1: ya kutegeza basi waka kuogereza gani ya
6: yes wama communication tuka bakutesa uyo mgemi yensa ya kokaini ya kugemi yensa ya sente ujo koloti aya masa sika fukeni heba tereinu over gema
3: nisi didi organize dine dikola kubintuwe vya China heba kugema omusango oyinzovu tafuayo wabula polisi kola gana na babana nze nakubira ku TV giye yonga yo baba bali kwendo okubagema basoka bakubira isimu tuli kuidawa musoke
1: soko
3: obo kitegera baidawa kati bagumbula na gumbula niyawo akati police ba ready e game yabana ateni di ghettos dili ku street downtown wagati
1: ebintu bino biri mu scent na amazima
3: injaga
6: biri mu scent
1: ndo biri mu scent aye kale kato mule mkatono
7: motoka ebyo mani bikadde ke better and vroom ya bikoze yes kagwido sports betting na tele bikoze just k bet and vroom we winner tuzemo kudizere abantu bafe enabu ya betting na fe wakufuna mkiso kuwangule motoka buli mwezi atibuli wiki tugenda batuga ba pichi pichi milioni bili nebilala biji poli kwete onyiga star emumu nana tano star tano star satu star bili hash adikwali kwa mte nyiga star emumu kaga tano star nya star mukaga star nya hash you can also visit our website on kbet.ug for a chance to win just kbet and vroom kwe winner terms and conditions apply betting is for persons 25 years and above betting is addictive and can be psychologically harmful
8: Dura Motors Limited balese tukutuku edo mulembe edituike vizito atenga dikeikereza mafuta babale tere tukutuku edha zong chain edha sise bisatunasa tu neri satu double tire babale tere zong chain edha sise vilinatano double ni single tire balese zong chain ASCC A25 non-tipping okutakwe dasi sebibili omuli coolant air cooled ne ya passenger balese zong chain ya masanyalaze ZJ ASCC H15 tukutuku dino damulembe la dagezi sebuwa eche wunisanti didira kuspare tire canopy de chuma hydraulic jack ni toolboxi difunika kuchuma nampola okumita mu bank okuli ya centenary equity pride mogo over housing finance bank Dura Motors Limited bagani wa mchibuga eche idinda ku police barracks roundabout ate iganga ku mushroom establishments limited nga wakaba kuirwaliro eriye na kavule okumpi ni hardware ya haji muyangu embale bali ku roundabout ya sleeping baby uposo bolo bakubira kunamba dino note musambi itano ndala note mukaga itano ndala mkaga na ina oba ku note musambu munana itano isa tundala ndala ndala itano musambu

0: chupa kuluza kubunyuvu obunyunyweka ngatubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu chibala cha apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa
1: flavor on the go.
2: Yuzira, okulondole nsonga, adikutuseku, wanomulu dugere.
3: Kale dachi kadi wazei kumine divide kui kumi na ibiri doku nchu program the program the chaine ludegere kuchina na mnana akatoneza muka agabusoga Royal Radio tuliwo mukagwa tuli monte kateke ya Kalondozi nkusima wali jamba iso kubango tambla nife kuncho kuncho kunoko na kuulu aliru atenga still alikuwete kateka uja kumulimo subulo kubango kula wengize kwa kasente luna kulua kubiri mwezi kwa katandi kagutandi kena mani wabulango kulembezo mutonzi nsonga dida kutambulira malidadi sana katuje mu district ye Bugweri eyo wabwana Ivan Kiyemba atukobere ku nsonga ebiri mu district ye Bugweri. Yes bwana Ivan
4: wanjona leho
3: wasuzotia omusado muislamu we Bugweri
4: nasize bulungi esaidi eyo
3: eno tuliyo
5: bachele bulungi muzeyi
4: kari
5: kukwaku obabe ena kudu na ibiri tutuli gabona
4: eni woko vya kuko dinona kuibiri
5: yes
3: sir hey, chiri chitia
4: hee na mkambu inu hey. Nga tukari kuja lu ukao
3: yes sir
4: kakisoka tujia kwena mtumbao abataka abako zese abasubuze na abataka abako zese enjile timu na mtumbe edili miguaniro kwa government kata andiso kwe walikida wanabago matuka wanabagane na agasomba evikadu
3: yesebo
4: walikube walikida ino nti ena kudino bajaba ati mevikadu
3: kwe
4: bate mevikadu bamala babitu ikira mungira
3: baleka ukasasiro
4: bamala baleka ukasasiro uwe ile kukungani ya kukuotia kukuotia chabalema
3: kukubiri
4: ebiko mabino byebatamu chairman 51 mukisa David Mulondo kaluwako banti ebiko mabino byebatamu tibitukana na moto kagana ku moto kengere batuika mu
3: binafu binafu
4: kubitaku ebiko mabino binafu kukusinza ku moto ka atiaye bajaba atu ibabinika yakoresa kigambe cyo kubinika
3: yes sir chairman
4: 5 atibajaba abinike ebikado wabonange nga injira nga kija kupita ikigoma kija kugwamu gwabugwe aye kigoma kigo kugwamu batuikula gwabo tuikule batula moto keyo baje bafikira abandi kabiri beyongerayo ido baita ku kirala lero baita ku dule baita aye ngate we baise kibalongo shawo beyongayo wabwe yongere aye yakobi omame chama nifaye yakobi enti alija kubata ku elise eliyamani kuba mbolu malo ku cholengudo nga beyongera yu aye bana abantu abena mutumba kusale yokulonda bamala bamuyiga nti enguudo mbi so aliko banti abe bikado muide okutwika ebikade na mutumba ngaye muidi nti balijja kubata kwa akantu kona
3: begendereze
4: akanalongosanga enguudo lukubambu imwobo alumalo okuonona kamutayo bwabute
3: yesebo tujeruka Ivan
4: ekiza tujeruka eyo
5: yesebo
4: kuchalo kuchale tena kisene mumuloko ogwe bugono kamu mubulongo sabuka mshiro okay eriyo omuze yebeta balaba ne nina mwandu bamweta na mwandu muka bena fansio bwaji bwajiro kucha kunchonga omusiri gwa mwogo ogwa muze yebalaba baguku kuile gona baguto bagumalawo okula kunobwa abayire nganga bulinga bulikuko obunga bulikuko ngobona nga akakoloka lyao katontono adeni baje musirigwana mwandu umuntu mukabena fansio ba wa matoke bulitoke lya abayire mwikuru nibuno obuto ngabuka kutoka kutoka bulungi bona babusani yao bamala bayikema ndo wana mwandu yemanda emanga kuchigali basi mama yuni obwire
6: ngabali janago obanga balisi mabwe balekao
4: baidye ne moto kaba atu ikaba ajanago
1: mm.
4: Amatoke ni mwogo na mayuni babise mu motoka be kulita be jira bale kao hai echa shunza kwe unisa kataka bachalo tiba ulire kumotoka
3: buche ire baya gana nge mereba jire na yo
4: tiba ulire kuku jambia yuna kwele kutema itoke hai mm. Kutiba kuchabuga kuncho mbo musri guamu kona kona kona kona
3: bagu kukuire mm.
4: Bagu kukuire mtimpeda anuendo uweza ya veidamwe yokule tembra hai ya maka geba jire mwoku kukula mwogono nga nemi tuwala makumi ya vio kutani kila kuntiba soni balete emba nga titika soboka
3: nga bagazira
4: so mzei bala baya kubi enti mtimpera anu kabili ntunde embu zijayi na yu netole kungati balete eji na motoka
3: mm.
4: Asini we natole na inga natole embu ziyange njitunde ndete embu enone naba mkoze chawele kubange balete eji na motoka batu ikaba kola batia
3: baja
4: mtimpera anu wanuchibasita kungasa so oba andale likuru mana likuletiza abantu abo kuida obori ya bena diru yenga alikwenda kutuika kuja kufuna kasente nga yakoba atutika luka kweso anaweza chibaja kunkola science ya vengila omungi ya aba yunaweza wakabatibe ya katumone kajamu vyachina sulete kwa mwiga akole kumelimeji aye ngera mweze inono muko mugenzi
3: bazira sende
4: kasobola kutani ikiru wako kwa hiyo vitu vila vina vita nula nga yori kuku na kasente kuweza mwyo joja kuleta omuruja ngaza kukasente
3: yesebo
4: sobo chimpedano polisi ye lukeyo etani sokuno wanekereza ni bani bani bani hapa ajide mumuruja mumurimiro ya muzee ibalaba ni no ni muko mgenzi batani wakulachi mbukute mamatoke no kukula moga ya beli mumurimiro mbu
3: mm.
4: Ayi sente bedo si wano uwe chaarecho Yakobi enti mti yeba na demu yaku yena kwa jimu polisi na Yakobi enti mtefaliza mateka mungalo mbukule kwa itakuwe kwa itakualiza mateka mungalo
1: isi ente vene Yakobi
4: mkubambu mkubambu kusini wa munu ndiyo kusose mbukumbuzi bababu ni abonia kuunte bababu ni abonia ayi ate chitiwa kube uonisa nigebata uombo kukuma security obu hili nigebata kumi bebeidho kuiva aye kabiruwa kumi tibaida mwe kwa hiva kumanga wiche yona aye kayo luba kosi samu kwa bukose nebae abandu wabe hidi okuiba chocha na ikutebela kabili abandu wabe hidi nitiwebesika kuchano na wali mento kukume chalo nmuni maripa liku gama kana na hapa hivi
3: yes
4: kimwe uni kitashi liku mwe unisa wabwe unisa palikuwe buza ani mwe ni mena tenga abasa hivi liku lagana nabu kukuma nabu kuchalo basuba nabu nabu kubele mumiaka aye nada kukole chindo chili ngecho echo kutulugunia abantu okubatula kwemere ngo iduka yesu anakasa katulimu akasa nakasa ino abantu bazilamere ya kulia mzee ibada baya kubi ati mwogo ono wairaba ila akawa hai haba ile ngo womuta mkasa ono mkeka ufuna mwogo ita ati mwogo ono haba ile kaya mtileka nga wabana nga tamu kebake etanis
3: atunda yafu na kasende
4: yafu na kasende abana vila yukuchi
3: kuisomero
4: so yo ne mbere eri ebugono eri yeseje ebugono ngerukao
3: ayi
4: na kisena obutinga yakobi ati ayi je bagemi yaku yena yena na kisena uniona abo likutambula butambule buile ngoza bikogera ku bulungi
3: ho dadi guam mm
4: ejegeza wo bako likujyo bitena kisena awo ruka ena kisena ngo lijyo bitawo bitawo buile ngo idingo ine bikogera ku ngo likutambula bulungi ayi wo bitawo bite farm bya fagala ubula mugoja kubuleka okusinza ku sente bo we chalo
3: kale toyanziza bwana Ivan
4: ikiliza kalondo zono muzingire zingire kwano nakumweleza mwame musa Toronto na kisira ye na yoni pita ebugonoka akume
3: kale toyanziza Ivan Kiyemba ne songe deliver district ye ruka
1: lwakubanga nti amaka gabaire nga gazira sente disobola contributing akuleta mbwa aye oleta mu because oinzo kuroza nti abayi bichitufuba idini motoka ayi ngeri yowo kuchaloko eya kozechi eya bayire ngali kubabalira yakanti kati tubite wano emba mune subolo kuloti yatukao aone we batandikira kubanga banonenkereza abayi bibena abatufuwa jebajire yes
5: amazima galindi tine chando ekyo kuibemere waka ole ya omuntu omubise tosobola kutegera musiri gwa mogo gwa gondwe gutandikira niwe gukoma niye guli yobube
1: nga izira kwa kuyambi
5: kipange kipange wava waje ategera nti mvire ga zaidi ndikuja ga zaidi we iba ya matoke ebyo ga zaidi mogo waje wa zaidi we iba matoke wadema ko mana kuva ku matoke waikirira ku kibali wasima mayuni
1: masebe bwayise
5: wetegereze nga ino abantu abasubula mogo omubisi abamleta matauni muno na abantu abasubula matoka ababagatunda ku bugali abandi kuogera ku tinga abe bwenge ku kitala babategera na abantu abatunda mayuni ebye bintu babibye amazima gene biri kukatale buti ezira yebye mogo ngali ku dake kerao hata buti esaidi yole bana lero mogo ali mu esente
1: mogo ali mu esente buli wa mukata
5: hata buti no mubisi bamukugula ojwalo wa dokita magole na masagali kuchuma akatale kaliwo
1: omubisi ekyuma chikola kitya bamusiyake mubisi
5: bamwenda mukababwenda madigala kalungo kalokola wa makerenda edukira mogo yava Germany ngati wakulya ngamere ni yoto Africa ni foto mulia bali bamtola bamukamla madi bakola mwa idagala so tukoje na wa dokita magola ni the same story so tete watu ala mogi ga dokita magola ri yesent era bwi bwa mogo mwakatandika emisiri jiyawa ngoti jabikado ne bikado bida bakuta bako isamba ngatwe idi
6: awandi ekigambo kya manji yakola isa ekyo kutwaira amateeka mungalo chibi ayonisi embere nebatebwa kwa mazima gene waliriza omuntu okulima mwoga ino kulinda mwaka mulamba memwogo yatuke omuntu alinze mwaka mulamba ngate atayili mwesente de iwoleti bwa moto ko musime oyina ino ogolole zenawo ba ntandiko kuloza ku kigambo kya chairman bwe mugema nabali mu kutwala mumukube mu kwa uchibo ku mtu ale ku police
5: buti nendo tegeza community omuntu gwe mwenta sasiranga mu bulamu bwaimwe the camera state
1: muna
5: kamale state
6: zade yoyo omuntu gwe bada sasira
5: kale ka ntimeniyewo ntimeniyewo omwibi yenene na buli omubona ige bwo bangolo zanti njamu kubirendo lu amateka gakole
6: obo liko elimba
5: iye bwa afuna omukisogu kutuka kwa idako sami yao
1: chitu ayende nacho enzo kukoba mazira wachoge
5: loza anochwe wizamu huko omuntu omwibi aliyoti mutemu tina aliyota mutemu lamba iye bwa afuna omukisa yogo kutuka ya kusani yao
1: weshiri in case omwaga inem alikwenda amulemesa ya sobolo kuita
5: ya kuita otamukoba nesonga lacho abebya abiba ku bantu nga boda boda okuita it is necessary to 20 tibagitwa ile
6: chafuka cha bulido kuita
5: but what ekiri inmo wo kuita ndio tabakoba ayo nechiri aletro kuita but omuntu nene ali sobolo kuiba yakuba yakulekao ile gati yakutwala kucholi kwena but ekiri behind yabo kuita butabakoba ayo
6: kale
5: so buti mwana okwe galave ana etuita kwa abalunji
6: mubageme mwesire
5: tutola uwo mubi
6: mugeme mtu ale police avunane kale katuje ewa bwana Sematimba Clovis mu district ya Idinde wali ensonga ditandi sokwira likiriza abantu be butagaya miti mensonge de bijambia katuje
1: district yeyo
5: kidwa ya bwachi amani mwene na idogi sobola
6: ewa chi amani atukobe ensonge de bijambia
5: mbele mwendoza bwachi amani batwala mwene na idogi sobola butagaya ye
6: butagaya yo nisu utayava tulina kuwera vila
5: atu chamani matuwa lena tofe yu
6: yena wa butagaya Sematimba idatu kubira yes bwana chairman
7: yes abakulu
6: muna mbubulu doza wa butagaya obati wa butagaya
7: wana magira na magira ni butagaya ba walala
5: china na pindi
7: ila jali gombo
6: yes sir.
7: Nitegeza ati yena wa butagaya.
6: Bucheire butya bwana Sematimba.
7: Mune shalo chirungi ayembera ya katuje obutuju. Wanga singo muntu. Atakulumba ne jambi ya yatanika okwenda okusanyawo. Obutemu obutujo.
6: Yes, butemu.
7: Choka kati unaku wile wakitizo na kuluwa lero
6: yesebo
7: abataka bebuta gaya.
6: Mm.
7: Era waize mokusula kubunkenke.
6: Mm.
7: Era nga bompira gwase na tuguba womeire.
6: Mm. Buzibuchi.
7: Ensonga ya bwana buno obebijambia bano bwana buno obutulugunya abantu.
6: Mm.
7: Baize mujukiro bwana ono twali tukutwali twabukobaganya kuyule utwali ne security.
6: Mm.
7: Bakake nti ko na tukulembeza mcha DPC OC station OC CID biso mwami kanywa nyandulu ba chapasune sisiri mwami waiswa tana twa uchike side debu wale yo.
6: Mm.
7: Nga ekigendo kyali cha kugana bataka nabazaire abaina abana bana basoro kubanga babakoba kubanga ekisebo kubitsinga kulima abantu ebutagaya abana bano abasinga bazale bawo
6: bakuchalo okwo
7: ina babayi diba ati grantu yo tumaine ni woli tutema tumaine ni woli tukuba.
6: Mm.
7: Ome yo chidi nti engudo de butagaya badita kusente
6: batia
7: nti singa bakwa agana kulugudo lwenu muli omiza. Mm. Ilumuli wano wawa isu hata nasa ane buuma bakoba nga bakwa agane uwile uinasende dako dosa sula bobo dizira bakukuba bijambia na mingu.
6: Eh, bana haba ibina bata kwe sente?
7: Exactly. Nunolwe budima. Ovina sente da uwa meni. Sente da uwa tete difana na. Olugudo uwa meni. Wa sente ni ingino. Kusi ingalo nudofidalo.
6: Edo, edija mchalo.
7: Edija mchalo.
6: Yesebo.
7: Ojo kutambulo wile ngote gire. Ona oja kubita kulugudo uwa olunene. Kati ingalo nolwe budima uwa olunene uwa. Isete do monsa odino kubanga diwela ku.
6: Mm.
7: Kubanga wana bwata olodi bulokonti kasuka bakusala pete mungalo nabo bujja katonda ko faido.
6: Yes sir.
7: Faide ku chimu mu trading center ye iwololo iwololo cha gandi mu butaka ya mwene wa wali omu era mu bede batu ufino ndi kwebuza ole chita chiyo kunu makanchogere.
6: Mm.
7: Abakulembeze nikuwa na chama nesi siri yenka wa isu watanati nari kula jana wevi jambia nari kula jana wevi jambia nari kula jana hava kule mbeza wevu tagaya
6: basirike
7: kwe ya yu
6: nichi ya mani atida nguwe sukira mkunsonge edo
7: mwuriwa mkunsonga yevi jambia yevi kusuzawa takapa imwe hava wabululu
6: buludoza aliwa
7: basirike. Chama ni wange mkwano wange chima batu wala ibutaka ya uo hapa anaba likula jana oli bulldozer
6: eee
7: wajomu Moses ufi ya yu mpini uwe ibutaka ya uololo jivalu mbe chalo cho
6: utahira anga kumuchalo
7: chalo chene vichava kuna iwololo hapa kusula kubunke hapa kulembeze mdiwa mniwa mliwa kwa ni mwa hapa kulembeza ibutaka ya mama niwa aye songa wai satana nari kula jana wai satana nari okuko hapa omulembe kunoze ndi kwe unye omwana we miaka 15 okwemera baba okudada uyamukube migo ngatamu wele se.
6: Mm.
7: Ne bijambe tekile kutakali so bagwile kumusada omukubuka kweta mukangu alani pamuteme evidence ya mulipo obwile bukesezo lwabe omuchala wote kwela kwe ya muchala matia salama ono atunde ebigodo mu trading center yiwo yiwo pambi ne bigodo biba ba tusedevu okumulimusa bakola
6: sematimba ekitegeza abaana bano mubaidi
7: abaana bano tubaidi
6: lwaki tibabasiba
7: abaana bano tubaidi maana baife
6: lwaki tibasibwa
7: ati baidi tibasula kuidati emisa naba bamukwekweka obwire baida ekyo kubiri polisi yagezaako okutwala mu bakomandaz.
6: Mm.
7: Bakomandaz balumukira saidi de Kayunga
6: yebali
7: sa commanders nabo ba training abana sa balumbye ido babere bana
6: ba junior yesebo
7: listeno bampere list abana batu gunyiza abantu waliwo abana kati deli kiyo yo commander deli commander aye de ya chaire ku ewololo bino kwa ta ligani.
6: Mm.
7: Bigat mumwidi aboda wevu wala mumwidi.
6: Mm.
7: Family ya jabe, mwa mwana wadu wano kutuwa gugubasi majuzi mkembo wewe jambia ae familia ye eka alimu habana wali kutugunyaji
6: abantu
7: abantu ayo ide chikendo wati watansi okutawe embele no kugoba kanya abantu masenta
6: mbe
7: e chikendo ilo chile munda e mwanyi ditansi soka lati abantu kende suzo ni ya mwanyi abantu walikuno ka mwanyi genda bate wenti isa abantu wa ingila mayumba baide bano geti e mwanyi da abantu ena bando nga baweleze wasole kufidinga wa commanders abali mukawa abali muka mubutagaya
6: e kutegeza ba commander balidumira nga balikayunga
7: exactly balikudumira abana bando baide bate wenti isa baide batisa umpira gwasi notigwa awomi
6: chibino
7: vile kansala pide niu kansala wei utagaya wei ayu mufeyo nena mufeyo mudani kwa kuruwa na utalo ngata hata natu wali kuwana kubanga kati wano hata natu chasa zeo na kuruwa liyo alikuja kula kila polisi kubanga hako ya bantu wakubanga batulugunya hako nanti ala gila polisi mwema nga tibana wakui kubaku bana wano masa siba baitaka habana angaba satubana echevu taga echevi jambia tisijia akoma wana walikutulugunya abantu batesa abantu kubunkenke balikute mabantu balikuba nyaga mbwile abantu balikuta ambuza business dawe na abafubu kabana abakwana vyo kukwana babi vwa baka asola kuja kukwana kwe melama senta nga imemua kwa nga mwaja kwa iwolo ife nga isaba mauli ife tuwa kumabali togela kumabali kumabali oba balikute mabantu aaba abali silent olifaba kero kulekani ya kumizindalo chuka ti embela nye kutaka ya yetaga nzekati nze ya jako yali kumumbai election eka wempi
6: Ewa Elias Luyimbazi
7: omuchala DPC madam na mtosi salama afande mawele mkendeza kuisawa jasiba msaada waitu enchi iko daba anchi iko aife tagaba na tuwalete mba jati aba jati ni zaba ide ya palo zake kwa eka wepe mba ide aba jati ibafana
6: wabana ide idenda tiba kuti mpule
5: chia mani tulikuenda kwelekeleza
7: choka kati ensonga ya butaga ya mkua anu enu mainu kubanga wali wazo sekta amufuka yanku bieti sematimba mbe lente kateka kuwasa ayo muka zigwene na wawutaga ya wanse iyo budima ayo kafaka zabena kuni bakuti amira kuja kuti amira mumwani kika
6: asobola kuja mumwani sematimba tuyanziza
5: bye
1: ba inzo mtema mungajiri
6: ingajiri kuswama
1: polisi zendoza nga ntono tesobola kukuma byalebi tesobola kubikuma because yonebe erikutia osobola okujja mbo enda kubitamu olemese abebi jambia wajua unzika keniweje batemie nolwecho bongere mukuku ayengene nsonga ate tujoge ili ibanga inene kabako anti polisi eri mu byalo mote sobala kubanga ate mala kukuma bantu apo but wazira kisoba ile kubanga ate chivayo ne chikolebwa and then niwe babanga batayireyo kukuma abantu bona bati obwire muna omulembe guno omule nimwe mwalijire ku polisi abanene nene
5: eh
1: oyagana polisi kemuli mwaka
5: wabwana butono
1: wakoti muna
5: ate video kila basindika ba polisi tibali alert not ni institution is a byokwerinde dindi but akabi nze ono mvuka mutamba ali lumuna ali nikuwa ya moku na yato tusindikira kono message I do have said deyo nze ngeri jina yiku ino naba sada ba intelligence wana mbo zeino naba kunibiyampa ila kubiri kufa kuchalo nafu na mle chifa nindika na akabi nja kazira ku kaba mafi kazira ku mafia boss just kakundi bukundi kaba antu
6: kakunguru
5: bene na betuma bwe mujani mwibagundi ni mtu sanga mugabana imwebene bazira ku nti tulinaze dini komanda bwe tuiba tuletero yo kuba abo baliyo ngai bakuiba ku ekintu niba chikuibira kweno wansi kulutindo bakubira gundi aibyega ye bakubira zedi nti bakubira kulutindo katukubira zedi ngashuadi ro mwana ni wabanga muto ni yakwibye ko cyagana ye wazedi
6: wa komanda
5: wa komanda butikano kakunsubu kunsuka abantu kazira ku komanda wabula ka kane ne bunene bene be idinti ono mwibyo ono mwibyo ono mwibi
1: ay at least baba idi semani makobi ati baba idi
5: anti
1: bacha po ti baba nona
6: no nzo buzibumbuta kubazira baba na bano nabe bitongole byo kwerinda because singoli abazira bano bayikiriza abana bano oba bawaya abana bano babonerezebwa muku you never know wali yabasobola kutitira
1: Nti omwana wange mumunone.
6: Oba nanze lisobola kuba na mwana nga yenigira mu bikoloti nebyo nintamuwayo.
1: Waliyo waliyo omulimo guli nokolebwa abekyalo abekyalo ekyo. Because if obako idia abaiba lwaki mwe timwe kunganya ne mukobant police omulenzo oyo mulino okumutwala natema abantu kuno
6: kuba bwida kucha ajja abantu aloze ngante ida kununsuka
1: obo kitege
6: bamuitireyo
1: kuba bwiba kusiba kiyamba kudani okukoleko boleke baji okukwagana nga oli mukikolwa bakukube
5: kandi ekyalukisobola kuita Jeriki sora kuita bana abo lensonga babazere bena babazera na bakulire
1: ko. Nanti tikobye koko tikobye babaite.
6: Mm. Butinga
1: okuba okuba gema.
6: Butinga ba komanda abaje.
1: Twaire mu mutwale. Ngaliwa.
6: Ngaba komanda abaje
5: kayunga.
6: Yes.
5: Butika.
6: Sama timba kobye. Waliyo ba komanda batowa order okuve kayunga.
1: Abana bajaba ibe mwani bali bano ba feeding ba
6: komanda ba. Bali safe kayunge yo. Yona babaide.
5: Kana akakundi iye bikusaba kukuno ni wolo mukira kule. Wewe kuweka. Wabisoba wewe kukayunga, wewe kayunga na idakuno. Ye kuweka. But, sajuli tewaizi, mubona, udi, na, ni komanda ali mufirudi. Ye chintu chino chukulu, sajuli tewaizi.
1: Mm.
5: Tuandisame bitu ongo lebiyo kweri inda. Awa sobo la sadi na emitwe, nga, ejiri yeyo. Wena kule, itaba ntubali mkaliba ya mugenzi kirumira. Ogo vila vilonji.
1: Mm.
5: Awali mkaliba ya mugenzi kirumira. Ntini kusaa wei kumine yivirede kuncho.
1: Mm.
5: Kirumira hawa atu usewu.
1: Mm.
5: Saka yo jota musubira. Krumina yali nomuze ngalibu ayende butagaya okugema yakwana yo mukazi. Eda yakwana omukazi. Lwebada idoba gema aba yasuzeyo. Eyo ligwe bayitanga kirumira. So buti bali betaga abantu bali mukalibe. Cheni kogera ku abantu babiyende baloza kirumira bamwidi.
1: Mm.
5: Yayende okere kunjo ogema abantu abazana ludo muchibuga ku myalo. Tibenda akola. Yakwana mukazi muchitundu we bali. Kirumira yavira munumbo okuidoba gema. So betaga abantu bali kalibe yo yafirudi. Abine byo kujindanga muli

0: Uganda uleri wagati wa these two words, nationalism and patriotism.
1: Okay. Patriotism nze ntandiko chega kinona na mulala nga nakaingira maji. Okay?
0: Ngoli munsiko.
1: Yes. Nti olino okubanga oyenda ensiyo deeply. Mwe mule muchi?
0: Mumutima.
1: Mumutima. Mukwenda ensiyo eyo eri ebigambo, I mean ebintu byolina okuwa respect.
0: Nga?
1: Nti bwewe iwolino okweyenda before kwenda ensiyo. That patriotic. Now, ensiyo bojitegera nga ifuga neba koba nti nti musituke bali kubolwe mbalwe igwanga. Olino luwa respect. Walwemba.
0: No moyo mulala.
1: Ngoli ulira nti choli kwemba chichi.
0: Chicho.
2: Ngoye merele ati is.
1: Now, wa respectinga chebeta simbo muluso gani?
2: Obubonero.
1: Obubonero. Okugezanga tulini ngali. Tuaba ni
2: Court of Arm.
1: Aha. Nti bori ngali bojaga na ogemo luko nogokole.
0: Ojikube.
1: Oba toye ndansi yo.
2: Nganja gani mchibali yeyo. Ndino ajireka.
1: Ekole vyayo. Kuba ni simbo. Eya wewa. Kwonsi yo.
0: Enoni ya Uganda.
1: Yes. Bwabakoba nti. Tuwo musolo. Olino kolechi?
2: Ogwa.
0: Ayuga lero. Timu kwe sabulu njirero. Mwligu tambi ntuwe biza mmakulu.
1: Meze ndi wa revenue. Zindi kukobera. Omboze za mkwini nolo.
2: Yes, sebo.
1: Bene.
2: Naja yataa kupoloteke
1: shu. Bene tuwa ira mu. Nti. Bwetu batu kolebe ntuwefe. Abazungu. Batu le maza.
0: Batia.
1: Ifetuwa alitu linebye. Olino okuwa kalicha.
0: Obuwangwa.
1: Nti azedi bitone. Nize tomu luanga. Nze buonda gana. Ngande mchachi. Tombu zanti rachovu wa mchachi. Atezi zidi haku zanti rachovu wala.
0: Muisabo.
1: Mumzigiti. Azedi.
0: No, kanisa na isabo.
1: Okay.
0: Olisoga.
1: Olibona. Then okutolawo. Okutolawo. Obusosoze. Muma wanga na madini. Patriotism. President Museveni. Yamale ya kanyolamu.
2: Yaka kwa latia.
1: Yata wo nti ye ebibye. Adhako vanganti. Boyenda Uganda. Jende nga niwe nkolo lupa pulaluno. Oluvwe Kenya. Tolugula. Gulaluno lwa Uganda.
2: Onyewa yale tila bubu.
1: Bayi.
2: Uganda.
1: Uganda. That's patriotism.
2: We follow winga bubu. Bayi Uganda. Birudi Uganda. Mba andikuwa kwe kizibisi inga patriotism munze.
1: Exactly. Mpegano. Oku protectinga environment. Wano ya gano msada. Nga avuge moto kaa ya tukali ya parking. Ya luba kwe wa respect. Eya kalichanti fwe abasada waire oja kwe yambaku forekiza to urinate mulusoga.
2: Okufuka.
1: Yaha.
3: Kukunkumula.
1: Obo kukunkumula. Were gabwere nga aliku luguda aliku kukola simajini. Ainge moro
2: kajalimu.
1: Moro kajalimu.
0: Ya bei.
1: Ya milioni.
2: Bina.
1: Lunana. Aye dhulu siza.
0: No, embelewe msuiseku.
1: Tasobole na kwe wa respect. Taidhi. Nti mubu wanga bwe tibalina amubona ngalije akolechi
3: ya kufuka
1: abati yeyenda
2: abajika ya kisuka kubacha alaba sitama kumbali kwa ngudo
0: meje abati yeyenda
1: abati tata patriotic
2: meje bana kwa bachala
1: dinda ku
2: sitama kumbali kwa ngudo
1: mbera nti nabo bendiko ba olibona
2: yes sir
1: mpegano patriotism ngazi nsoji tuwalira kwe saa wanga ibiri. Ayo lobu ilo butono. Ebyo bieneze mba inonole kwa katola.
0: Then nationalism.
1: Nationalism. Mulimu

Olutalo olw'okufuna omusika mu bitundu ebyetooloovu. Olunaku olw'eggulo twalukozesa okulinga ku bandi abalina endikiriza yaffe ey'oludaada abalowooza nti kikolimo. Bwe kiba nga kikolimo, ndikwenda owuliriza ebigambo bino. Embalirira ey'okutereka omubiri gw'omukama weetu olwo yafulumizibwa, embalirira eyo budget ejja mu ssente dhakuno edhaiwanga Uganda obuwumbi bubiri bulambirira. Obuwumbi obubiri bwidhakola ki? Twidha kubyetegereza nzi niiwe. Bwe mbaire ngambaka omuzindaalo, abantu bange abawuliriza laadiyo yayise bantu nga basinzira mu bitundutundu eby'endhawulo yebasogolera omwenge, bantegeeziza nti otava mu puroguraamu eyo nga totukobeire kwiwulirira lya jeno. Muhoozi Kainerugaba ategeeziza ati alinaikumu limu atakubaalako dikole paka ku saawa diti mu bitoolewo abantu baife bakole paka we babanga beetaaze.

Bijojo kwe tegeleza akasira kabutifu na kwa woku wandika. Nkobye nti embalirira yente kateke doku zika. Omukama wetu olu. Obuwumbi bubiri bulambirira. Sente da kunidei wanga Uganda. President His Excellency Yoweri Museveni yakoba. Nti omwaka gule. Nkumibiri ya makumi asa tunamukaga. Mbali bali u. Musebu tembono, gunomwezi ugumwenda guli mwenzi niwe, gutandi isoru waliru. Alija kuwekezamu emyaka chinana na ebiri. Weshibanga chitichi chubalabalamu ya ungu gimi burunji kalichileita. Paka mungu mibiri ya makumi asatu na mukaga, akoba atiali bakari u. Mungu mibiri ya makumi asatu na mulala talira, ate yakobi asatu na mukaga. Butindikiriza, nja kutandikira mbuwa chabazinga bwatoro, ensonge dhindhindhi tudadi chifuisa saa sireno, nga tukuidhukiza kumate kateka aga kuwelekira endoli yomu kama. Tuanbe tulinga kunsonga lwa kuba omugenzi na umule mirembe yali president, owensi ya Libya, Muammar Gaddafi, oluwale rongena kwedo mwezi. Dinena kwedo mwezi olusoko mwezi ogwo mwenda. Operation yali enkambwe yebaita Operation Yerusalemi. Oba Operation Jerusalem. Oba Yerusalemi. Eyakulemberwa mu musabe yali omukambwe emyaka dali abiri na musanvu donke dobukuru. Omugenzi kampegano Muammar Gaddafi. Abavubuka gweba bobunyino bamwita. Ei wanga ya Amerika na mawanga agandi gachitimani munsi. Oluta lulwali ulukambulwa ula mtura mubu inzangena kwe do mwezi ya biyomwezi kwa October gui kumi. Omwaka nkumi hiviri na mlala. Nkumi hiviri ama kumi hiviri na mlala. Nkumi hiviri ikumi na mlala. Na wawo. Tujokuwa tegrezo lulwalero gwali mwaka gwaruku minaluenda. Nka agana muenda. Muammar Gaddafi yatola ku yali kojawe ebisi erebyo yali chabazinga wa Libya. Libi yebisi libi yali yefu gibuwa bwachabazinga nga nubukule mbida. Kubanga webafuna buru unjo wetu wazi. Bwachabazinga webagi mnyaburu unjo wui nzabu watandiko kutembeta Libi ya. Singa tibi nubia kujia toleyo. Tuandirombo buru unji kumbozi yo tuajiba nga tujitegira buru unji noku singao. Hanyi ndikizabu buikirize mkutegeze njoo sumi ku operation. Yebe ya Yerusalemi. Otegiri bichi yebi yali u. Nga Gaddafi anabira maiso mkojawi. Amugubye kubuyi nza. Ngabu yabi inga kujawe, ya jano kusingawu. Rwakuba yu kwe idizobu jinzati ya yu weinu msai, aye yu kuja ngaba mtu idimu ujinza. Hey. Paka lualualiru, Libi yeka alikuterera paka lualiru. Idoli yaba la mwono batime, beikiri zanti uburi yao, ebi wa yebi enda ulebi kule mbele wangali ya Libi yebi yegaba agabamu. Beye walala bateka teke buru njo ukulunda, okulibayi yebu hida. Bachika ini yaku, butindikiriza, etida kubatenga njia ya ino rubu funda, uwebi sera bietulina. Oda kutanga kumese jibu, uba kuchobu za, uba kubiyo ye ndote geza, nzebu ino mbo debibo nobinu. Uwa kubatituwe na bisere ino, otakwe chibu uzo ututambula. Kuziru msambu itanu mnana, asatu na itanu, msambu na mnana, ama kumi, abiri na mkaga, tojiku baku, takuwa mesi tutambuli, zentandise. Njire toro.

0: Musamnoti Tan, Anana Itan, Anana Mwenda, Atanu Nandala, Niku Not Musamu Musamu Ndala, Anana Mwenda, Ikumina Munana, Not Musamu.
1: Alright, tuti watuli tambula, akukobye ntumunange tambula, nga watuli kutambula. Eda cheke bala munana, tuingize saa wadi ya kuba ibiri, edobu ile. Tukukobye ntukuali iti wandi, wali kuchinana na munana, katoneze muka gabosoga, loyo, luedio. Tuli mabaji asitu mbi, okutambula niga pake sawa, isatu edobu ile. Tuabala msaa kwa bali ya bugembe, ifo muntu ataku umuzindalo ngoo yumami, chairman kisanja, au kata la kubacha bazinga tukwe bazabu baze choli kola cha muwendo era kirungi ino abantu nga Haji Mustafa Olusimbi muna mweno okwedekereza ne mutumbula oguzindalo abakubebe byuma okawunga bando muogo ni mubanga muli kutuulisa tukula musa kubala musa kuba anti otlamukiza kwa jati waka we baloko kuuma yo we ni Haji Mustafa Olusimbi isente bwaka lulwa wedo si wanu ba mukola batia mwami John Mulasi John Mulasi. Ah, wana wana tuwala mwisa haku. Ok, kangabo umulimo, umulimo kugabika. Guno umulimo gwendi kubawa. Yela njaba inambe yange. Umuano umu alali kuluya, umuchala. Umuchala actually. Wabango liyo umuchala wasomaku. Wasomaku kutunda iduka, liyata ambla bukalamu. Ngatiba kuiba weka kasa mwiduka. Uli ulida? Mwiduka.
2: Tulida.
1: Uli kujia kubaini charge, ukukuma, amaka. Gomu, ntuwa ingojaba mwiduka. Ulichi kulita? Ngojaba kuba mwiduka. Amaka ganu kati kulugudo lwa mbali.
2: Mbali.
1: Luje mbali.
2: Bugisu.
1: Aha, ingati bugisu yeni. Ayo lujawa mbali. Bobo idi, lugudo luje mbali. Beta wo, nanga iza goli goli. Ewa isu, echiboku. Mba gwele. Weyabo kuba. Iduo kalili uo?
2: Eyo mbali mibe
1: onge. Nyumbe, aha. Baba kubango, liyakusa, liyakusa. So, mwana ali ongolimu wala, osobo lokola, omulimu ogwo. Ojobe mwiduka. Ay, tiba wala bato ino kaili. Nukwendo mchalanga kakaite.
2: Antiba we miaka.
1: Ya, aha.
2: Satu mwetana.
1: Aha. Kufaku miaka, satu kujia kuwana, nevili ya uo. Nabi, nomu nananga, olumu chalasa lokola, minimejo. Idoje. Abato baidaza na mbiznes. Nukwendo mwala mchala, kakaite. Wasomaku yes, aswala kunda iduka, elango limu discipline, empisa. Kuba kunoa kimasambu itanu, ibiri, anana isatu, nkaga na muenda, abiri na muenda, njiramu. Wandi kazito masambu itanu, ibiri, anana isatu, nkaga na muenda, abiri na muenda. Kuba kunoa kimasambu masambu mkaga, nkaga na andala, ibiri na, ibiri itanu. Yes, kubita.
0: Utia tuse Isu kachuvalo Eno Radio ya Chabazinga Echinana no munana Akatune sumkaka Usoka Royal Radio.

0: chica.
1: Kube no speed jetu lirumuka.
2: Wanaife! Kama vinge visikirize!
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: Africa.
1: Kubera speed je tulirumuka.
2: Wana ife. Kaba vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: Chino chabeta busoga tusetayo busoga tusetayo buli lwakubiri obusoga buba mu muntu nji basabo ni banyabo omuli ku radio ya baba chabazinga ye baba isabirie mwe bali kubanga mujiriku muli kujiuliriza abakaja ku milimo nganze mukoba mutya mwe bali kubanga mliyo abakavwayo mukoba mutya mwe bali kubanga mliyo still mbalamu isakwino nero mundu yogundira mbalamu isakwino mwe bali kubanga mliyo banange abantu bange mbenda ino finale ena ku domwezi nga 12 tulija kuba kuchisawe na mungalwe ena ku domwezi nga 12 tulija kuba kuchisawe na mungalwe abantu bange abaituba atoye tulija kuba itubao tunoniza wantu awajjo kubanga watugeta tunatwena na abantu abandi so ena ku domwezi nga 12 tulija kuba ituba kuchisawe ena mungalwe kuchisawe tulijjo kuba omwezi guno mpaka dambaire wagati wa muniru no mukuru bazibu fahadi so bukoli buleire ne timu jebeta mbeire ya sowali tujakuba wena mungalwe tulijjo kuba ena kwe domwezi nga 12 omwezi guno tujakuba ena mungalwe mbeire lijja kuba ngenyoka omuno loguru jakubanga gunioka chani cha mniru chani cha fadi bazibu fadi chani cha bukoli bulele chani cha mbeire ya sowali okuingira dijakuba enkubita rudonka awo esaidi da wena mungalwe weduli kujokuba this time around bulichimuchi waide atauni kilaka tumugema genya na bali bali sumbwa sumbwa mbalebo na edamu nangibi ya mazibi ya bakari ya kuminua edamu na wakwa tujakuba ena mungalwe kuchisa wao weduli kujokuba basabo di manyabo empaka edembeire wedili jokuba ena kwe domwezi nga 12 tujakuba nempaka edembeire wagati wa muniru no mukuru bazibu fahadi ena kwe domwezi nga 12 omwezi kujakuba guno gwene kwe tulimu lere na kwe domwezi dilibiri itekeza tubuzae na kunga mwenda tutuka kuna ku olwe chinusi ujitekere chintu echo so basabo di manyabo iwe teka teka buanga itodo Teka wangu mida itanu, tuide tubone nani, kumuniru, ni bazibu fadi, batunumirwe ene mba enso, katunumirwe embeire super, ena kwe domwezi nga 12, tulija kuba na mungalwe, okula, teka alikuchu samu, teka alikulanga kundi, tulija kuba na mungalwa okuchisawi, kutuli kujoguba. Tugere kwe baza manager Ashraf, ena mungalwa weba leino mnange, tuwe baza manager Dinox, expendable. Webale ino mugabi webale ino yisa banange mwebale ino abantu mwe nabena abantu bena mungalwe mwebale ino kuenda chindo chino mukemu tipe wanota wanoti abaitu abaida kuida tunumiru wano abena mukanaga wano abe ereyo nena wano so tulija kuba ena mungalwe empake dembele wedilijo kuba ena kwedomwe zinga 12 omwezi kuno basaba ni banyabo sako nkobere oli timu chi ena kwa domwezi nga 12 iwo li timu chi ena mungalu wao oje kwa ngo bita kunamba defedama simu eda radio before ntandike endongo bita kuziro msambu wano na muka agatanu chinana isatu asatu na isatu then mtn ziro msambu kaga na mnana nkaga chinana nkaga na itanu oku ingila kwa nkumi itanu ena mungalu we omu wanguzi alija kubanga ajana nte namba ente namba jebatelewo ni Morgan Foundation oyo yaida kututumula busoga na kubutwala mu buntu onji bamweta Morgan Foundation yaida kututumula awala ni manager Ashraf so tulija kuba kubonani ajo janente enamba ena kwe domwezi nga 12 manager Ashraf Morgan Foundation ente kateka eno bajili mwino ainga Morgan Foundation omukulu Morgan yatelewe ente namba era mwene yalijajana ya award pakolo ni yatuwe milioni ya ibiri mission ya kutu wala busoga mbuntu onji tuina abantu abenda busoga tuina abantu abenda ibibwe banange Morgan we bali ino yanjafu na makasera wano mchaze muko kuredio wano wanabanga eize wano e Uganda muna kwe zaida wala talimu Uganda Morgan Foundation wendi kugera ku ali UK so yatelewe ente namba yatu wakole milioni ibiri wakati wakafero ni bazibu fadi. Sawa dino, yatelewe ente namba. Ere ente no tulijakuba na mungalwe. We tulijokuba. Tupone nani ajane ente. Okube mbeire, ngento lijibona. Bwe mola. Bwe mwoyemba. So, tuina wabeire babidi. Tuina muniru. Tuwaba niba zibu Fahadi. Mbaile chari joja ni ente. Ulicheke. Ente. Ebali ruamu emiyo ni. Eibili plus kujama iso. Ogute kubagusi. So bate no. Tulija kuba na mungaru. Tawe tuenze. Tutaitubao. But. Tulija kuba na mungaru. Morgan Foundation. Webali ino. Esai de yu kao. Webali kuenda busoga. Webali kuenda busogo mwane. Iwe webu gweri. Iba daki. Mwana weka muli. Ye mwana wabu gweri. Ya busoga yeno yena buli wamu. Aenda busoga. So ya telewe ente namba. Ere ente no. Battle final. Dilikuwe lana mungalwe kutisawe. Tubone nani. Aja nente. Nani aja nente. Bukori vule ire. Oba mbele ya sowali. Bazibu Fahadi. Oba muniru. Una korencho ninzo chaza mniru. Oba uruokuna. Mudi nena kudina bamfuniemu. Nchaze muka abe mbibano. Patuko bete ftefu pati okuja nente. Okuingira kwanku mitano. Okuingira kwanku mitano. Oise kira basebo ni manjabu. Okuingira kwanku mitano. So tujakuwa na mungalwe. Ena kwedo mwezi ngai kumina ibiri. Omwezi guno. Lulibaru wa mukaga. Olitimu chimnange. Aliku radio. Hello.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji njabu.
1: Wewa lukueza sir.
0: Wanji.
1: Wewa lukueza.
0: Nga tiri kufuna bulungi.
1: Hello.
0: Tiri kufuna bulungi.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wewa lukueza. Ati ni timu muniru.
0: Oli timu ani?
1: Timu muniru.
0: Hello.
1: Aye muna masumu kogarigati ya zendi kuulira. Hello DJ Fanta.
0: Hello.
1: Iyi. Vana.
0: Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wewa lukueza.
0: Wewa lukueza.
1: Timu muniru. Wewa DJ Fanta. Lero nga mchangu ya vana.
0: Tutia.
1: Wani vayro chakwa unga makumi ya viyaye.
0: Anji piti omunga ingachaba kubile chukola.
1: Wazirabu mzimu.
0: Omunga ingachaba kubile chukola. Tidi kuruachi kaso kenkole mkwano. Tidi kuruachi wagwani wagwani. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebu.
2: Weba lukutuweleza.
0: Weba likuulidisa.
2: Katavira malongo sabu kaunte.
0: Wanji sebu.
2: Zendi timu bazibu.
0: Oli timu bazibu Fadi, otukobere na kuu.
2: Kenda kunga iku minaibyo bomu, enda guwene guno obwe tulimugulo.
0: Tuliwa.
2: Tulina mungalwe, nesini jengu mitano.
0: Yesebu.
2: Amei nasi kerenga nizewa ifampunga, ngani kuchalo chapu katavira, malongo sabu kaunte.
0: Ukali, weba likuwa ngulio. Bada ngemi naduso niwa. Echo kubandu changu iya. Ena kwedo mwezi nga iku mine. Omuge kaka sitakoba. Embede, abembi, baino kubanga wakulachi. Abe mba, uwoli timu chi anya jane nte tulija kuba na mungarwe ena kwedo mwezi nga iku minaibiri mwezi gunu okuingira kwanku mitanu ente bojaga na umu setulite oingani pichio eda mungarwe tulijo kuba mbeida ibiri muniru nibazibu Fahadi nani ho mama kansoke mkuba wanabembi banaba bilimemale. Abembi banaba biri memale. Osoko uliyeka abembi banu. Memale mokoboti. Nze muno yo najo janente. Tulino mwembi ono abamweta muniru yayemba mulamu ndeka. Divine Records.

0: Eyo jebeta battle of the champion embere rija kuwaigebwa ena kwedo mwezinga ikuminebili omwezi guno tujakuba na mungalwe awe tulijo kuba kutisawe okuingira dijakuba enkubitanu basebo nibanjabo akutisawa wagati wa muniru no mukuru bazibu fahadi bukoli mulaire erija gamagana ne embere ya ya sowali Embele lija kuwe igabwa. Oli timu chi. Ela timu chi. Wejwaidi. Ejo janiente. Hello.
1: Hello Titofat.
0: Wanji sebo.
1: Mapame walo tuwele.
0: Tuwakata andika.
1: Ndai kumene iziri.
0: Hmm.
1: Tulina mungaru.
0: Nani ya janiente.
1: Ali jani.
0: Yes sebo.
1: Tuzena ya pan.
0: Wanji sebo.
1: Tuzena na titi.
0: Ente nundi jibonango. Eri kutuka kutuka. Muguwa gukutuike. Muguwa gukutuike. Hello.
1: Hello sebo.
0: Wanji sebo.
1: Unavute lebo waliko kwa kutubwe kwa andangavo.
0: Yes sebo.
1: Ndai kutuwe hiviri kutuna mungalwe.
0: Kuchisawe ani ajanente.
1: Muniru.
0: Oh.
1: Zeni mwa kizi wa muniru. Aye ufasa.
0: Wanji sebo.
1: Ono. Kutuwe kutuwe kita mbaja kwi.
0: Lelo mwagizi ni mwumuli kusala. I'm going to go to the house. Embele lija kuwegebwa ababele mikono jibalume bakoba ati mana ifo tukoye ainga tenga baka wege embele ngawe chari ebu sesa wangere ebu sesa eli ababele abako wa bagaye batu kuye embele tukoye kati kunte oku embele bolinga kuntoti ochina ama china bole alikulein
2: maniro
0: nani ono
2: Ona Babla Magola.
0: Babla Magola kuvawa.
2: Mayuge.
0: Mayuge. Nani ajanente? Babla. Babla mni rabu neka kuwele ize ya time. Babla. Babla. Ena kwa domo ya singa yi kuminevi tulinamu ngalwe. Wa. Wanji sebo. Onai. Netu waka nteri kiria. Amfute mkwano hundi. Hello.
1: Boko.
0: Wanji sebo.
1: Boko bosia.
0: Waja sebo. Kwa waja sebo.
1: Okusoka we balukunkubira mainaze
0: nanku angalia azabuzibu
1: erabo era yo mukubo ati ase kwanga bano kabena lukoba kula mwisi akibozo kiri ntenga 12
0: aha
1: omwezi guno
0: yesebo
1: ujaba ba mukaga lorwida
0: namungalwe
1: baba tulina mungalwe kuchisa kuisaza
0: yesebo
1: aya ali jane
0: nani
1: ndendoza ndi ni muniru muna kuba mwembi ya kwanga ni baisi
0: aya bazibu fadi omwidi
1: ni muniru omwidi
0: kale
1: bao buko
0: kale tuagana ni ena kwe domo ezi nga yiku menebili elo
1: elo
0: wanji sebo
1: elo ni paule na suti
0: yes sebo paule na suti wa nene na mungalu
1: kumbile na mungalu
0: yes sebo
1: niko vati nga yiku menebili na mungalu
0: yes sebo paule
1: ae nga chidi nga muniru ajaja nende
0: muniru ajaja nende
1: ajana yo
0: bazibu fadi omuli labuli
1: omuli ya nani kuku na yeye na munkana
0: buti sija kuwa amu nani ajanente
1: muniru ajanente
0: oba nabide biwa muli na munkanaga bali bali kwemba mbwembe ava ku muntu ali kwemba bwalinga kunte
1: mone bitu byali bitu ofu
0: kale twagana ne na mungalu
1: kale DJ Panda
0: amina ena kwedo mwezi nga 12 eno bato Tia kubamba atembu kwemba mbwembe. Echari yebusesa. Abembi ba yemba. Abembi ba geze mula ba yambula muna masati. Tishi banga oku bembi kwemba. Omwembi kwemba nga atu hile musati. Hello.
3: Hello Honda.
0: Wanji sebo.
3: Muniru ya agenda kutuwa lende yo.
0: Ani onu?
3: Eze ali ukubena mnisi nduwa.
0: Ne. Be.
3: Muniru agenda kutuwa lende yo.
0: Battle of the champion. Battle of the champion. Nani ajo janente embele lija kuwaigabwa wagati wa muniru ni bazibu fadi. Echinumo cha sowali chija kwa ganane chinumo cha bukoli buleire. Nani ajanente basebo ni banyabo. Ena kwedo mwezi nga 12 tulina mungalwe ngabo chali ebusesa bulimu embya embanke milioni ebidi alidi bona era bwe daba jaji bakobati gundi nalire ni gundi bona bona basiba gaine akasende tu akagabaniyamu bulimu embi yatwala kakakaira kakaire lero eza kugabana munte ebaba bakusinze tobana baida kuomugwa tofayo na mungawe ena kwede mwezi nge kuminaibili tulia kuchisa uweni hello
4: alakamuge chile lema
0: yesebo hello
4: alakamuge chile lema
0: tufune mwuku wano hundi busoga royo
5: atawake bijifanda
0: ndibulu njo kobotia
5: ndibulu njo nge kuminaibili
0: tulina mungawe
5: Muniru.
0: Muniru.
5: Hey.
0: Hey, kale. Kale, kale, kale, bazibu fadi, Muniru. Hello.
6: Gutichoba ko toko tukwe mwisatu yesatu.
0: Abe, baje kuidano bene babalage.
6: Fadi.
0: Fadi na jenente.
6: Yesebo.
0: Nani ono?
6: Wile na mkoge kalizo.
0: Kale zebo. Tulina mungalwe ena kwedo mwezi kutisawe kwene. Wotuli jokuba. Okubona nani aja nente ena mungalwe. Okuingira kwa nku mitanu. Era tiketi ngazu isho di nze nende za bantu bange. Tiketi data nko wede kutuna kutiketi edenku mnyaisatu. Wede ya lange iwo wede. Tosa sulangu mitanu. Era kuwa labasa sulange sende daibwe. Nsubira mwe dabulunji era mwe ingira bulunji then iwo tasa sulanku misatu wasa sulanku mitano ku mlyango so rido tujalango kwa tugula tickets kungu meditia ile tubone nani aja nente yatembe ile nume embere wagibwe alikulain wanje sebo
7: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: ai toli mu vibe de famuzei katufune kwa no wound memory eno the night party hello Another night party. Bok baisi molino kuwa mvaibo, eh? Ino kuwa mvaibo. Alo?
7: Stefan.
0: Wena weba lesebo? Hello? Badaki. Wagwan. Busoga royo?
7: Alo?
0: Wanji sebo?
7: Ano kiba, mzambu kusenzire ituba.
0: Ani ajanente?
7: Muniru.
0: Hey.
7: Yesebo.
0: Hey. Hey. Mutio, mwewane, Muniru, afuse Muniru. Hello.
7: Bigi Panta.
0: Wanji sebo. Omukuru.
7: Wanji sebo.
0: Nikulira sebo.
7: Ene ndomela kule chokuvena ngoma kamuli bugulumbia.
0: Yes sebo.
7: Baba nduwa no ndikulira program iyo. Baba.
0: Kali. Tulikubuza nani ajanente nani ajanente hello
8: muntu wange baba
0: wanji sebo
8: wabale kuwedade bana
0: wabale kuuliriza
8: munya kuzovinge
0: obonze
8: ndoze antoka dabada kasobola kwabana ku
0: anti buti obuzibo buliwo wo boli kwenda tega kadabada we na tawe kirabo cho otege kadabada no mwembyo wundi kubanga omuntu yategeka ayikwenda bembi babili bana abe mbi wazira mchine chindu mdeme kuba tamu tulikuwe mbi babidi wobo ino mwembi kwa liku endoku kutao wena tawe chila bo otewo yonoyu tulikuwe mbi batia mtatula bantu kuleini kadaba data idila muwa tulikuwa antu babidi hello
9: leo DJ Fanta
0: wanji sebo wabale kuuliriza
9: wabale nefeja nambale
0: Kabiri
9: nze mba kumula mundeka.
0: Iwoli timu chi?
9: Anti ndi mula mundeka Muniru.
0: Muniru?
9: Yes.
0: Kari se. So na ajane nte? Hehehe mutio. Ena kwa domo isi ngei kumine ibili kobe la chaliwa kobe la chaliwe. Tulikuja kunumiru ambeide. Tulikuja kunumiru limiru soga. Ena mungalwe kuchisa wawo. Oli timu chi mnange. Ena kwa domo isi ngei kumine ibili. Bantu wangabe ituba. Ebuli ganwe yona. Mnatuso niwa. Omugiga yatelewe chilabo amazi yakati be kato wale na mungalu wano atusoloze abeka wete wano abeka wete beide atusoloze abantu wano abe chiba abe nambale abe wano abe wale nasuti ganga wawa kalilo so atubasa mwena kwa luna kumutue geiteku abantu bange abaitu beyo olisegere ainga program ya bide ituba aye mukama wange akati be kate wanu kwe mchisawe wanu hello
10: alesu
0: wanji sebo
10: wakini
0: wale uliriza
10: amabango wiki leo kusunzengu mbara unikansu ayo abba muniru
0: muniru na joja nende
10: yes
0: ena kwedo mwezi
10: nga ikumina hivyo mwenda iwa kubaye suwena
0: ewa na mungalwe kutuli jokuba ena kwedo mwezi nga ikumina hivyo ena mungalwe elo
10: elo
0: wanji sebo
10: nga ikumina hivyo
0: yes sebo
10: ena mungalwe
0: Moni
10: iru la kubeda chingi cha kujana cho.
0: Bazibu fadi omwidi.
10: Bazibu fadi omwidi iko na tuwali yo. Ebu sesa, ela tuwabo nechali yo. Ela kuna jaja idie.
0: Be,
10: kulu. Kwa jaja atao ngente.
0: Kulu.
10: Kwa kujana baba.
0: Kulu no ba wagizi ni ifo duli salao.
10: Aba wagizi ni ifo duli salao.
0: Eee.
10: Vida kuyo no muri yangu.
0: Ikale isebo. Aba wagizi ni ifo tuli kusalao. Omukuli ya kaya be. Leda abawa gizi na weba sala. Kada msala wa mtigundi. Embe ilo uruwa. Tulijakola tuti. Tujakola. Nti kwe ya ulamu. Nti kwa kwa timuniru walide. Mwirele. Kasewe wabu na bantunga baku singabunji. Tege labu tege yote bako zeshi. Tibi gambo. Nti yaba muniru. Mwire kuchini mocha muniru. Aba kwa nti ya wali alide. Sorry. Bazibu fadi alide. Mwire kuchini mocha bazibu fadi. Kati babona abawagizi bagizi si abayisingo bunji ba muniru ba waliti bigambo niwe mweno muwagizo omwembyo jakuba kusaidi omwembyo okota kitofu bale banji ente bajigabe eto bali josa libwente hello
11: yaba etoweza
0: we bali kuuliriza
11: ana prince difa sebo jile nambo mogeto
0: yesebo
11: zene
0: timu muniru
11: yesebo
0: yeah. Timu muniru ena kwedo mwezi nga 12 omwezi guno nani ajanente tulina mungalwe kutisawe ebulai bwa wiki ndala so tidi obabe abatimu muniru abakubya abembeire nabachini ni ba manager mujaji salasala ba mujaji tuna mujigabane sente hello
12: DJ Fanta
0: wanji sebo
12: webale baba
0: webale uliriza
12: Ona ni bakole ishifu owakale diye kamila vikumo tambari.
0: Echari ebusesa wachibona.
12: Fanta nzendi kukovera.
0: Nechindi.
12: Yesebo.
0: Akasente ulimwembi ya gabana akasente kuhuliwo.
12: Yaliwo naliwo.
0: Butezi jokuba ena mungalwe. Ani ajani.
12: Ena mungalwe. Ninze nchidi. Aba ndi bogera bogereba kukama simu kiba bayo. Nzendi kukovera Fanta ndi kukovera Fadi.
0: Yesebo.
12: Ngabu nali nsaze wokoro. Ha, matiri sati ya bere ya yendikiriza. Ena mungalwe. Nga ikumela hiviri. Ndi kwa natu natu natufeyo nini kwa beire na mbale. Kwa kubatu tibana abasada kwa uroba liagula mfufu. Kwa fadi omusada ya yemengu. Tebo, oliba na DJ Fanta.
0: Yesebo.
12: Ya vualengo ye nga bulirwe mbaruko ye. Kwa kujo kwa mbo ndi vwala. Mabandu baba oti wakana ankani oti kakalele banaka tatiusango ye. Kebo nzendi kukobera fadi holo yaba malamu yati usengo ye buli muntu yakoba siyo chine ene uno mwana
0: nga bulirwe mbarugo ye
12: bamweta
0: bazibu fadi
12: amadi ga kubadi ga gwaye ifotwa du mukabudu muko musana maji okuba mutu vwe mmadi ifotwa jabuje mu maiso kale ije fasa ndi koba fadi aliba kuba omuno okolo bajabona omuntu wajabono ajala go mulamu yesebo tuje mu maiso
0: omuntu ajakulagaze Echari ebusesa batakuwaira ejjo kubena mungalwe echari ebusesa ngabalwanire milioni 2 wagati wa kafero wa busoga ni bazibu fadi mwe noyo nesijjo kubena mungalwe so batakuwaira bo batuwaira busesa ena mungalwe batakuwaira era basebo ni banyabo akune mbeire dirike era sawa ibiri dirike era sawa ibiri kuba twayogere ni management ya babeira abo balija kusula manager omutesitesi atero wente alija basuza ena mungalwe kuri 10 no lulala aja bafunira we baje okusula kuri 10 no lulala kuncho akere bukereke bali wale ti kuvira we ibe ko runa kube bajakera bukere kebali wali na mungaru wene. Hello, aliku line kali fune ya uundi nikuenda ya abantu abana mwenka kunde abantu bana mwenka nikuenda kweta andiki rambe ili yangi atuenze kutegira oliti muchi. Hello,
13: wanta
0: wanji sebo
13: wete mko
0: mulunji sebo kubotia
13: banzo ndi fantastic ono maganda katipa kumwari ndi basa nda babizi dinga elati ulira baba msogaloyo.
0: Yes sebo
13: laibi tuwa gira kwadi kuni iluzi ya jire kunavyo vizi tuwa gira mkeno mwano ya tutumu zendi timu fwadi baba
0: oli timu fwadi
13: ndi timu fwadi nda kunavira mwana na baba mwriyato
0: hey
13: nda kusoleza ndo vanga dunya tufuge nka sifa tida kuruka luta ndiki uruvaliga baba paka na mungarwe
0: ngai kumena ibiri
13: ngai kumena ibiri ono maganda katuba kumwalo obulwe katuba jiri kuno opono uwe vale tugerezi
0: kare uwe vale kubangulio. Hello,
14: anze iduma kako dane bubuti atimu mniru.
0: Yes sebo
14: lao mniru itali kujana yukuru onjo yomusada wa muta wana ino mkuru wa mtuwe muru onjo ino
0: ena kwa domo isinga imeka
14: ndakubawo
0: kale sebo idobe ongobo na mniru entenga demo jana yu
14: ndakubawo na sobo kolo lwe busesa ya wandigo
0: ebusesa bakuwa idabu wa ile
14: ebusesa wampa ya buga jire na jokola atinari ya yuwe nari higile wampa ya titi wa ya ito kitamu ya nari ndimukuji ya nani kwa dunia
0: buti kui kumina ibiri
14: kui kumina ibiri na mungaru ate ndi kuja kusule usuleka
0: kale sebo
14: mbale ndani hene kwa yinsuwe na una mungaru
0: kale sebo. Bana ange batakuwaida ena kwedo mwezi nga 12 na mungalo batageza kukuwaida obusoga mubuntu onji obusoga tuseteyo ena mungalwe embeire mubuntu onji alili la sembayo
15: alo DJ Fanta
0: wanjisebo
15: baba we balo kuweleza
0: we bale kuuliriza
15: amazina gene katonda atalia atanwa gukirungi akugongekezenga mu yologoze mbiri ono mutebe jamiri ena binoni
0: amina
15: oko ze kintu ekiriyo ayenga ndeti dinti nasebo fati
0: yesebo
15: enda kukua oji kudendeza mwenye na akene mkua ifeno habaga kisi kwetu siga ayende dinti abatu ave kavira eli paulo akunga ave yobo na vona gaba yonumwa yambra ena msisi yena akunga ave ena msisi ya kikoni kanyo isi mbe na binoni baba kunya muna muna tuzenda
0: ukale sebo webali
15: kwa
0: ngai kumene bitu ina mungalo ndikwenda afuna ya semba yenka ndikwenda afuna ya semba yenka dakika dili anane ina edaka bita kusawa omukago gona ko lwalero. Hello,
16: hello
0: wanji sebo
16: babo ono ni mugabe Julius okusinzira ituba
0: ituba
16: zendi numa abazibu fahadi
0: oli numa abazibu fahadi
16: era ndiji akerera mu abu kerere ngia nabira gwe mu maiso baba
0: ngai meka
16: ngai 12 tulina mungalwe
0: kale sebo abanange onako lwencho ticket seed jakubao odi kwa onaba kwa bangati bana mugule ticket mugule ticket ticket didi nodi jakubao lwaido nolwo kuna edenku myesa tu isatu didi jakwira mukubao kolo naba guide langa wano atemwa maiza mwangu bidanga fanta wakaliwo ku ticket fanta wakaliwo so mkama wanga nkobye ticket daido ale badi Alebadi tiketi omuntu ngoguze mu bwangu ti kugula kuna kulwene so tiketi diluo lwido kuisatu ni kuina oyitegeere iwe kastoida ku mulyango oyogera bwali na namba yeyo kewe wengirira tiketi alebadi tiketi jako ku 13 ejako ku 13 then wale ku mulyange 15 namba kojo ogulira tiketi yo ekuweta enamungalwe elizido msanvana atanu nkaga na itanu nkaga na msambu enamba eziro msambu ana atanu nkaga na itanu nkaga na msambu enamba elime na gafida bwosa sule kumye isatu yu watu jasua kumulia ngon kumitanu aibu batu sule ale bad ticket bwosa sule kumitanu kumulia ngon mnange asemba yu
17: alo baba Fanta
0: wanji sebo
17: ngayi kumina iziri na mungarwe
0: yes sebo
17: ono matesa sababu
0: okuvawa
17: igonda kitere za maizu district.
0: Yes sebo
17: fahadi
0: kale sebo tuja kuwa na mungalwe mtau ni wene kuna kuchisawe gatulije okuba abanange mwena mwena tubeta mwede tubeyo mwede tunumirwe olusoga obusoga tuseteyo lunakulwa kubiriru no nkubanso gandelere ero jakulirane mbada abana basoga bulikemba kamwana musoga lija kubango kaulira kana gemba kenita nikana kubaketa muzalenga no mukulu muniru baketa muzalenga

0: abana balongo abana balongo baba fuvuwe isabire mwene busoga we hey jamai songo kwa wajoli kuuliza programu eno busoga tusete yo busoga tusete yo busoga tusete yo ena kwedo mwezi nga 12 mwezi guno tulija kube na mungalwe mupato yembeire wagate wabembi ababiri wagate wabembi ababiri bazibu fadi nomukuru muniru okwingira lija kube 15 tujakuba na mungalwe wetujo kuba na mungalwe tujo kuba ticket arebadi danku misa tu osobolo gula side yo ticket yo ku 13 onna kulu watu kange ewe idira kweni kwechi kwe kubira bwambeire yonka onna kolwe ido ticket dija kubao osobolo ku kubira kasimu wo asinika kasende ku namba yange ya Airtel 0 5 5 7 5 7 namba ile tafida iwe katosini katiketi nzo wende tujaku kuandika iwe kastwaida wengine abu ingine busoga busoga busoga tuseteo DJ Phantom Mr. One sitwe skira eda chikadi liku minene donka basebo ni manyabo omuliku ulirize chinano omuna nakadoneze moka agabu soga Royal Radio eda chikadi liku minene eda kabila kusawo munana ogona kolwa lero tukata mlampo lampo lampo program jebe tabuso gatuseteo buso gatuseteo sete yo buso gatu sete yo Ozi tegera jidwacho tuli mu buso gatu sete yo buso gatu sete yo bulirwa kubiri ikiriza dema bulirwa kubiri busoga tusete yo busoga tusete yo munanga ali kubango liku mpulirisa DJ Phantom Mr. Vibes sitwa skira bolo yenge program bajeta the night party the night party the night party ni baddest DJ Phantom Mr. Vibes mukuba mutia bananga bese muyomba mwena mwena mwe bale kubanga mlio bese muyomba be kaliro bese muyomba be bujiri bese muyomba be ape sembati abugweri na wanse gabu goda andala guna buna bese muyomba bese muyomba beiganga kamuli abali mubizi inge bienda ulabadia mukono kayunga abana balongo jama isongo mkobela wajoli kuuliza program eno buso gatu seteyo hello
1: hello kwanta
0: wandi sebo
1: wabale radio
0: wabale kuuliza
1: ono kuadisi ya kibe sera azali yanga ya kumira ukalo kena kalongo
0: wabale kubangulio
1: district ya viende zaidi ku iPhone kendi ikoba ndio ngobere kwa kemba kwa kembere ebi bya bulido akemba kunika ka
0: ari kulai hello wanji sebo
2: muganda pare toli ikola funga kuvulo
0: busoga tusete yo busoga tusete yo
2: busoga tusete yo muganda wange
0: yes sebo
2: Atari kupima mlobo
0: Obusoga tusete buli lwa kubiri
2: Muganda wange ikigene yame
0: Yesabo
2: Buli nte ko kobera mlobo kubiri omusana kona kona kona Muganda wange ikirie Ndi kutekanga mama izikuba Muganda wange jokolo buhire mponga kubulo
0: Banangi we bale kusima ne yanzi za baba Kate gena tifu ne yanzi za muzeyi Oh. Bana, kasoke mbakobere bulirwa kubiri nzemvu aku. Eh. Bulirwa kubiri obusoga babulini kumitwe. Nene bade nkubaza atidi tegera. Soka tibomboza taito mbatidi. Nkubabu kube. Eh. Obusoga babuli kumutwe gwange kuno. Mbatidi. Mbatidi bitegera. So tombuza taito ya rwemba. Rwale rwo kubiri mbatidi bitegera. Obusoga babuli kuno. Babuli kumutwenga busoga babuleire obusoga mu buntonji olisegere chitwe cho ari kulein
1: DJ Fonda
0: wanji sabo
1: olokwaye mi ko sezi udumba
0: busoga tusete yo
1: atabyo sezi yutege sadi ende kuri sye baba kulombo wano
0: yes sabo
1: tumira wa next sezi wa bana babale kuza kungungisha kumala no kadija
0: kale we bale kubangoliyo
1: yes sabo
0: kale ngobera kuwa joli Wanji sebo
3: Busoga tusete yo
0: Buli lwa kubiri baba
3: Ne mbansoga
0: Lusoga lwene paka mu buntonji
3: Ngani cho no kibali amuzanzu okusinzira ikuza
0: Wewe bali kubangulio
3: Ndio
0: Yes sebo Nkobera wa joli wa joli wa joli wa joli Hello
2: Uje kirele ma kubiri ku
0: Yes sebo kirele ma
2: Namufuma tuliku.
0: Yesebo.
2: Yesebo.
0: Yeah, we bale kuba ngoliyo. Ngoli ulisa Busoga Royal Radio. Bale DJ Fanta me survives it was kila bolo yengo mwana webugweri. Mwe bale kuba ngamliyo ngamliku ulisa. Abuli lwa kubiri ebe wala ebe uma ebe wala bulege twatu twala Busoga mu buntonji. Luli mi Busoga lwerere. Baka gwa bali kuchina ano mnana doze moka gabu. Busoga Royal Radio.
4: Hello.
0: Wandi sebo.
4: Wana kusaini magumba kufuwe mino ni baba wewe vale kutufuwe mbogo tulizati mino
0: Busoga tusete yo
4: Baka mbunto onzi wana kusaini magumba mino ni
0: Yesebu Fukari wewe vale kubangolio wewe vale kubangolio ulirisa kusaini emino ni Hello
4: Halo DJ Fata
0: Wanji sebu
4: Busoga tusete
0: Busoga tusete yo buliru wakumiri
4: Baka mbunto onzi wana kwenye makisiyo Wimba wabuyende district
0: Yesebe buyende
4: DJ Fanta ndi kupaka wile chesi ni kwenda chesi lero lo kubiri
0: Nchesi paka sawa andala
4: Paka sawa andala tufano tunabe hama iso
0: Ndija kuchesa
4: Kudere makishije wimba vienda district
0: Ndiku Yesebo Kali weba likuba ngolio ngoli ulisa Busoga Royal Hello
4: Hello DJ Fanta
0: Wanjisebo
4: Baba weba lotu wele
0: Weba liku ulisa Busoga tusete yo
4: Baba paka mbundo nji buliru wakubiri
0: Buliru wakubiri buliru wakubiri
4: Adela lukubire nga abando tibana nukuiku mene hiri tulia
0: Tulina mungarwe
4: Omuno lowe nidi na owe Nani mkwa nukuro na kukuzio na yabandisho kina
0: mfu Embe ili erija kufugeti yongabu ili kufuga
4: Baba na umpuzi amashimu na alemele ruaye nga mwono amusha damoni iluoyi Muti ya mwona duzi ya tufuta ya anuna akuba hati kati nukinele
0: Anti ya futa imu Ya futa imu Kalewe bale kubangulio Hello
4: Hello, Skrivaidu.
0: Wanji sebo.
4: Wewa lotu weleza.
0: Wewa leku ulilisa Busoga Royal Radio.
4: Busoga mbuntu onji.
0: Buliruwa kubiri Busoga tusete yo, tusete yo.
4: Yosefu.
0: Ewala bulege, wala bulege.
4: Utele vodemi kisho yuma kusinzi ila ituba.
0: Yesebe ituba.
4: Wanto wala ituba tulipu ino.
0: Mwewa lekuba ngamliyo. Ngamliku ulisa DJ Fanta, me survive. Situwe skira. Ena kwedo mwezi ngei kuminaibidi. Omwezi guno tulikuba na mungalwe Embeire chopo ili jokuwala Embeire yomu china yene Wagati wabazibu Fahadi Nomukulu Muniru Ana janente Okuingira kwanku mitanu Hello
2: Hello DJ Fanta
0: Wanji
2: Babo tuta ili mumu kwele yene
0: Obusoga tusete yo
2: Uliku ogela nitiko noko sali Mutia person LC wame kuligana
0: Bantu wame kuligana wana wana bakobe
2: Yes sir
0: Echabe jakube kuligana tulikujana mungalwe
2: Era bali kiwuliza.
0: Yes sebo chairman.
2: Era gwe kiwange gunesi ali kiwulira bulungi.
0: Yes sebo.
2: Nime ya bakalia.
0: Okale sebo.
2: Nikabala yubu ajo kufukirira maji omuti magono bu. Uwe kunetirege.
0: Amen. Awe bale kubanga. Komera ku joli mnange.
1: Wewe wewe.
0: Wewe wewe.
1: Fanya kazi na bibi bwana.
0: Obusoga tusete yo.
1: Ngwa kupachi papa.
0: Mm.
1: Bayula msi. Kido mechito kansalo mwuko kwa ituwa masanyazo kubwe kavira
0: Yesebo
1: Buti Buti
0: Yesebo
1: Ito kubwe na ituwa
0: Chirikuwa na mungaru Yesebo
1: Wabula abantula angaba ituwa mwuko kwa ituwa
0: Hmm
1: Kuliyanga ujaba mwuko na hiyo kola mwuko
0: Yesebo
1: Aya vya kolomba masanzo kazabuzi
0: Hmm
1: Akunku mirichia mbona mbona
0: Mmm
1: Ya tematema ya bravo na njala punga pia kulumba zabu zebu
0: Ukalewe bale kubango liyo Alikulaini
2: Paka sana
0: Wanji sebo
2: Ono mufu ya jira diyoko sinzira wane kakoge
0: Yesebe kakoge
2: Babo utuku mbiye donate pate etutu kaini vokala muinu
0: Busoga tusete yobuliru wakubili embeire wala mlege Kwa
2: kaita inaye fata na amba Yes Kwa kuku kumokuwa nubwange nubwa waka diyoye kakoge
0: Kale ye bale kubaku
2: Talipulina kuenda ino nuwe kakoga wa kajoli ya kuenda ino
0: Tuagana ne kui kuminaibili na mungalwe
2: Ate wano chitupe ila chango tukao kubakunti ino Meyanziza DJ Fanta
0: Kale sebo Banange namba dad radio Namba ya Airtel Esoke ya Airtel ili 0 msambu Anana mukaga Atanu Mukaga ne sa, Ili 0 msambu anana mukaga Atanu Chinane isa Uzivu Busoga babulikono Ezio msama na muka agatanu China anaisatu Osemi ya asatu naisatu MTN Ezio msama mkaga na mnana Mkaga China ana mkaga na itanu Enamba ya Airtel, erizido msanfu, anana mukaga. Ata anuchinane isatu, asatuna isatu. MTN, erizido msanfu, kaga na mnana, mkaga. Chinana, mkaga na itanu. Programu ya teba msene ni boom, sports tips, banifa ba boom, sports tips. Bakumati niga star, ibidi mwenda msanfu star, zero ash. Niga star, ibidi mwenda musanfu star zero ash ndi kujira mukodi yaba nefaba boom sports tips abakoba nti niga star ibidi mwenda musanfu star zero ash oboneke nga ofuna tips edakabi mbiye mizano package ya wike kaliwo ali kulaini.
5: Hello
0: wanji sebo
5: kanda ewa lekuuliriza
0: weba lekuuliriza ene mbenso ga
5: mbenso ga tete
0: bulirwa kubidi ba data
5: zebwane kubidi gini.
0: Yesebe tirinyu
5: akata daka King Shafa ukaidi
0: King Shafa
5: mbio sibi
0: ebu sembati ya mwidi bulu unji
5: akulamu ita ima
0: zena mkoperenti muende inu
5: kaito
0: yesebo mwebale kubanga mriyo bantu banga bena mutumba abantu banga bebu sembati ya abantu wabe ebu gobi ebu jiri batange mwebale kubanga mriyo akubatia naba chala esaidi dawe bulunguli mama wangu webale kubanga liyo webale kuenda ino naba chala bulunguli ebu gweri district webale kubanga liyo ngoli ulisa mutabani wa DJ Fanta Mr. Vibe situwe skira bolo yenge alikula ini
5: halo Fanta
0: wanji sebo
5: wewe kutuweza baba
0: webale kuulisa
5: Nuko bani black up convention na matafuba ata apo wena.
0: Yesebo.
5: Bana kutusana tiama.
0: Wewe bali kuuliza busoga tuseteyo.
5: Tetwa kidizaino.
0: Program the night party.
5: Na wena wangu ali bajibe ku baba Mecca TV ni awe ni amadoro baba jibulibe.
0: Okale wewe bali kubangulio.
5: Amina.
0: Amina. Eno bajeta the night party okuva lwa Sunday mpaka luna kulwa kuna buliruna badness DJ Fanta nzembao okuva sawo mka gapake sawa diba 10. Ali kulaini.
6: Hello.
0: Wanji sebo.
6: Hello tuweleza.
0: Wewe bale kuulilisa.
6: Rapa ndokushuzi echamba ya.
0: Wanji sebo.
6: Bani wa Bukwi Emmanuel.
0: Yes, okuvawa.
6: Echamba ya nawa iko kibula moji.
0: Yes, sebo kibula moji.
6: Yes, sebo.
0: Wewe bale kubanga liyo.
6: Ife tuliku ino.
0: Wewe bale kubanga mliyo.
6: Yes, sebo.
0: Bale kubanga mliyo. Ati nga mli kuulisa Busoga Rojo Radio. Ali kulaini. Hello.
7: Hello DJ Fanta.
0: Yaman.
7: Olongo bisali mo everygan.
0: Yesebo.
7: Mutabana wakabala yubu.
0: Munamkiza bakoja bange bafube.
7: Era bafube malibo bwana mubira.
0: Abo bakoja bange bati.
7: Ojinga nana kubako baba kunyetele kwebira ku 12.
0: Abo na bazala mchala wange nankwange. Kana bazala
7: wango yeye na mulimi wabira.
0: Yesebo. Yes, sir.
7: You computer ganga and go na biruku teka teka kulona kuo.
0: Ngai kumina ibidi.
7: Kasifwa.
0: Mhm.
7: Asanati chikomeko.
0: Kare sebu webali kuba angulio.
7: Amina.
0: Amina webali kuba angulio. Ali kulein.
8: Hello, Fanta.
0: Wanji sebo meya wakadia.
8: Webali kutuweleza baba.
0: Webali kuuliza. Webali kuuliza nembanso ga.
8: Baba ndiku uliriza kubabota ndise.
0: Namungalwe.
8: Ati omusa na kukubile nga kunga baliku nkubati enya. Ae nga isimuli olirie panga liziraku.
0: Ngani namungalwe autuli wa meeting na abe mbi ni taunikira kao.
8: Nesta namba ila unamungalwe nga nakoba nchasi lafanga nuga vali. Ae nga zira nga isimuli oliziraku.
0: Ila tuba ila we namungalwe we.
8: Ila zena wakambo ine nga andia kubamba ile mpati nzao.
0: Oh banangi.
8: Kandi kulindira iwe nga abanave itu baba kubi atimuli indi lirao.
0: Tuida kwebo natofayo.
8: Ya zina tapu baba ifo tuliku.
0: Yes abu.
8: Nabe buli ganavo nabo nabe itu baka vila.
0: Bako jaba angaba fube.
8: Ya bafube ba mugabi ba kakaide
0: bende ina abu ba kujaba
8: ya wo ba ba dada abu
0: eee
8: kare ifatu kutumile bananga abona bona kabala yubu
0: obakube renti ngei kumina ibiri tulina mungaru kutisa awi
8: ngei kumina ibiri kabili ezira kuchuka chuka lero
0: ezira
8: babena wangwale wanavona mzahamu bani abe ituwa bapasu mwena mwena lero kuwayo
0: embe ile jevuge.
8: Na bitende bana ja ya bubona kuna futu wida kuba ubona punaye kulamu isa inu Fanta
0: zena nkulamu isa inu
8: yesu
0: amina abantu abaituba mkubamu tia buliganua ebuliganwe yo abantu abo abami abo bakoja bange abafube abona bazala mama wanga nzaliro mchala wange abona bazala mama wange anzalo azala nankwanga afumbe kaitoke so mbe samu ine chitibwa esaidi de yo abafube ba, mama wange inazala wange mama wangati awe bamuzala awavwa wavwa bamuzala bati pa so abakoja bange mchala wange yakulirawo buliganwawo ituba yakulira buliganwawo ituba mzeifu bawo mchala wange we yakulira so mbende ino banange mwebale kubanga mliyo mwebale kubanga muli mwekumye bale kubanga mumpulirisa eranga mutuenda ino hello.
9: Hey, nkubanti, wabu gweli, to mgeni.
0: Ni yara nkugemiye.
9: Okobo utia babu.
0: Ndi wano nzira buzibu.
9: Mwana, le rombu ze kuino.
0: Embe irebe wala.
9: Okobo utia fanta.
0: Wazache nkobo, okobo utia sebo.
9: Ndi wano baba.
0: Yes, sebo.
9: Okwa gaya no musa de makanika.
0: Yes, sebo.
9: Muluta soedi.
0: Yes, sebo.
9: Fanto ibinga nkuendo babi.
0: Zena nkuenda ino.
9: Nkuenda izene mirembe mirele.
0: Yes, sebo.
9: Saba Allah kukume.
0: Amina.
9: Akuchingiriza abalavi.
0: Amina.
9: Babulunji.
0: Yes, sebo. Webale kuwa ngolio, ngolio ulirisa busoga. Royal Radio, DJ Fanta is my name. Situwe Skira, bolo yenge. Hello.
10: Hello.
0: Yaman.
10: Hello, nakutu weleza.
0: Webale kuwa ulirisa busoga, Royal Radio.
10: Nge, nikuchingiriza gane, na wanta sileka.
0: Ewa.
10: Na wanta.
0: Oh.
10: Hello.
0: Wanjirata. Yesebo. Oh, simu yu na wansa so nina kumuti yao. Hello.
10: Oh, Fanta.
0: Wajisebo.
10: Walo kutuweleza.
0: Webale kuuliriza.
10: Kono kadaba doku mbeti wa mchibori bori.
0: Yesebo.
10: Kono kadaba doku mbeti wa mchibori bori. Yesebo. Kono kadaba doku mbeti wa mchibori bori.
0: Yesebo.
10: Kono kadaba doku mbeti wa mchibori bori. Yesebo.
0: Yesebo.
10: Kono kadaba
0: tulina mungalwe.
10: Ni wantante deburungi.
0: Embele rike labu kere sawe ibili da kuncho.
10: Bijo were sawe ndala nandu kumaketi.
0: Kale sebo.
10: Kitala ngoto wereza.
0: Mwebale kubanga mliyo nga mliku ulirisa. Ready yenu. Hello.
10: Awe ni kifata.
0: Wanji sebo.
10: Kwe kakunge hukunge vandu zange vandu. Kwe kabaza kere kwe kumina ibili duzo guo muenda.
0: Yes sebo.
10: Ni kubanga kubange na muhondo. Ni buze ikikere. Mbabe atuwe na mwode wala wala ndipana mkere fuyi kuminezi vijetu wakira habana mifabasa gongu jiro mwono leko lenge hile.
0: Yes sebo.
10: Yes sebo na joku jizena ya panditi kutina mtu.
0: Kalewe wale kubangulio. Hello.
11: Hello Fanta.
0: Wanji sebo.
11: Uwe wale kuuliriza sebo.
0: Uwe wale kuuliriza.
11: Ago tu kubia ole maeso dani hao.
0: Atenga tukajamme iso paka sawa ikumi.
11: Yesebo, no liko gani muwe jafawo evuli gana.
0: Evuli gana wana mubako jaba ange.
11: Mubafuze wano.
0: Abako jaba ange mbanko vile na mtifanta musimu mwe bali kukuza mwana.
11: Yesebo.
0: Yesebo.
11: Awe bali mirimo.
0: Mwe na mwe bali yo.
11: Awe yesebo.
0: Hmm.
11: Awe yetu weleza.
0: Kale we bali kubako ngoli ulirisa.
11: Awe yesebo.
0: Amina. Abako jaba ange evuli gana wawo ituba bafube. Oh! Banange mwa kuzumchala. Aliyo nankwanga bala muise ino banange. Mwebale ino. Era banamba sima. Kubanga mchala wange yakulire iyo. Itube iyo buliganu iyo. Yakulira ngabuli mchiwumulo bamutu ale iyo. So banange bala muisa ku ino. Ino. Era mugwe 10 no mulala abagwe 10. Wa koja wanga wa fulu wajaba omukolo. Ogwo kwandula. Gwe 10 yao. Gwe 10 na mlala gwe 10. Wajaba omukolo gwo kwandula. DJ Fanta niza jokubendongo. So, abantu beyo. Jakuwa mubuwe. Ari kule.
12: Hello ni Stavoy Bo.
0: Wanji sebo.
12: Ako bacha bolo ye. Yeah.
0: Waza sebo kobotia.
12: Amazuma be no kubena. Sala ya kuza ko mukono.
0: Anti buso gatu sete yo.
12: Mubuntu njumwe ne.
0: Baba alimu.
12: Aba ni mchaba singa mwene mfologoma ya kusoka.
0: Ni mama afumba ba natulia.
12: Mute shijofu ya.
0: Hehehe.
12: Ateta miyasa alaba. Kia wambu.
0: Chabana balongo.
12: Ha! Zote revu. Abenye chinza mzaha munga ye kumire na angwale karate ite ndo ataka zira kumbulo dani yonayona. Sijofu anta.
0: Yaman. Hello.
13: Fanta.
0: Wanyi sebo?
13: Soka leo tuweleze.
0: Webali kuuliriza busoga tusete yo.
13: Na etu sima mpeleza ya.
0: Bana nge mwebali kusima?
13: Telefono msabi temase kusivide chinga ya.
0: Ye sebo?
13: Bana abe buyende bakuenda ina.
0: Buyende mbende ino zena.
13: Webali kuwa zenda ide.
0: Mbeide wala buliruwa kubiri.
13: Sebo sigalange ukatuweleze.
0: Nkale sebo. Webali kubangulio. Ngoli kuuliriza busoga Royal Radio. Ena kwedo mwezi nga ikuminebili. Tulina mungalwe basebo ni banyabo ena kwedo mwezi nga 12 tulina mungalwe kuchisawe atutegere nani ajanente embeire lija kuwale etyo nga ya mchina ya mchigogo yene abembi bajja kwemba wagati wa muniru ni bazibu fahadi okuingira kwa 15 ticket sadi nediro dan 13 walio ticket da bantu 10 bantu 10 edisoka so olwaido lolwo kuna a ticket dinaba to the stop inze awo naba tofune ticket yenkumya isatu oja kusasula ku mlyange nkumitano so liwe idembo kwevunya ka ticket ko kungumya isatu to akuandika wano iwe ai wakode amnanze maze jakuida buide kuingira kwebonera mbeire mbona atwale atwale ente ali ku line
14: ari je fanta
0: wanje sebo
14: wano bamweta kazungu Geoffrey cameraman yokuva kulikeruka
0: yese beruka
14: aba nkwenda ino
0: zena nkwenda ino
14: Ndawelu wakubile mkuli ziza.
0: Webale inu.
14: Ndawelu kutumila kukua photographer. Vona. Kulikumina hile tulie na mungalo.
0: Yesebo. Kale. Programu ya majeda the night party. Ntandiko kujukola. Okuva lwa sande paka lwa kuna. Olwa sande. Nkuba kadongo kamu. Okuva saa muka gapaka saa wa ikumi. Buli lwa sande. Basebo nibanyabu. Nkuba kadongo kamu buli lwa sande. Okuva saa muka aga. Pake sawa ikumi. Ona kuluwa balaza. Oluwa balaza. Unkuba weekend mande. Endonge bankambwe ino. Kufasa ya mwaka kapaka ikumi. Ona kuluwa leo uluwa kubili. Tumamubuso gatusete yo. Uli miruso galwerere. Then ona kuluwa kusatu. Tumamune mbadamu kwanu. Ona kuluwa kuna kabaka mwani. Oba vibe ku vibe. Nongelo tumiraku. Omukulu sekwitale jeno. Owe chibi na chanupu. Mubugweri district. Ngulamu isa ino muzei. Ali kulaini.
15: Wekiti wa Fanta.
0: Wanjisebo.
15: Wekuleza mbano wange.
0: Webali kuuliriza mnangi.
15: Abo wango nomerangi la kisambila mwende kufwe vuro mera.
0: Yesebo.
15: Iwavu zendo wabudu wakupiri. Mwana wange. Iye wadije mwa supera ya rabibu. Tule kusababu save. Katonda gavanga kutasire. Baba tukute kwe mopi. Kupango tukupa na utukupe mba ilo otyo wawu disabuli mtu beta si kupa kukwe mtu wetu talie
0: yesebo
15: wana wange msababu sabini katonda kuangaze
0: amina
15: kwe kumine hiviri tubona gane na mungalwe
0: tubona gane kubana nenda tuwabona gana kubana
15: nitu baba na mwangira kisambia mama diyo kupwe kukulomera
0: yesebo
15: o adino uvulezo kwa ama ino mkasi zela no miuganda unaona
0: okale sebo
15: amalaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Walikum salam tullahi wabarakatu Nenda tuwabo na gananga ku Basebo ni banyabo Alikula inu
16: Yatika
0: Wanji sebo
16: Webale tuweleza
0: Webale kuuliriza
16: Baba ono basande katiba kumwaru Bana zenda kankunga babufubi
0: Yesebo
16: Tuwekole mwamuli no Tumale davitele masiste na mato Zemadan ha omugezi wa inowe katiba kumwaru Ndikuwe kungaba siki avenke ndada chigempu utabaka sito mburu wuna wuna upondo Ize tuwele tuwele na mbae kutu hati galamu vizi ngama matutaba dofu
0: Jezebo
16: Ono maganda ama kwanda
0: Wanji
16: Ile kamba kunge kata avu kucheme yovolo wuna shikuwa
0: Ukale sebo Hale kubangulio Nguli ulirisa busoga Royal Radio Echina anomuna na katoneze mukaga Ondi kumoyo DJ Fanta is my name Hello Wanji sebo?
13: Sebo.
0: Tufune kwa no hundi hali muvibe daifwe. Nize kato kupa mprogram yanga isimu olino kupa muvibe. Kwa nize wadeta situwe sikira Mr. Vibe. Basebo ni banyabo. bande tasitwe skira Mr. Vibe. Hello.
17: Hello.
0: Wani sebo?
17: Ukubo chona lebo.
0: Wazete nkubo kubeda sebo?
17: Ngai kumene izige na mungalo.
0: Hmm.
17: Nkogra ni kadomba chari fi.
0: Ye sebo?
17: Nani mkani fukuli la wantu wape ishtubanga fiku radio.
0: Hmm.
17: Era nizere na kankusi kabantu wa nombeja hile wazenga wawo kui kumene izige.
0: Ye sebo?
17: Nikusaba kuna lebo kubo sini yoni hata gulao.
0: Hmm.
17: Zanga wino na lebo jako.
0: Ye sebo?
17: Era na asaba ni mali amu safe. Haide na mungalo. Namuga bebe sefu burundi. Okyama neto sisi ritu bina bitende sabu kaunte. Wow baba.
0: Kaliwe bale kubanguliyo. Nguli uli sabu soga Royal Radio DJ Fanta. Is my name Sitwe Skira Bolo Yenge. Hello.
18: Hello baba.
0: Wanje sebo.
18: Wala kutu waza bukaya.
0: We bale uliriza.
18: Ono wabwe semwe wala manzani. Nganeo ni kocha huma. Bula bebe stage buka disiki.
0: Hmm.
18: Baba nzee ni kumuno wa bange nzee otifu hao.
0: Hmm.
18: Era uloyo ya endi wa kumoyo.
0: Yesebo.
18: Tehu wa kuuna mutisa weno kuyendi paka ufono ndiku uleza uwa wendani kataka watadino.
0: Ukali weba likuba ngulio.
18: Awanda uloka wa bache kuwenda ino.
0: Yesebo.
18: Era kwa kumilevisa ya kuliyo baba.
0: Ukali weba likuba ngulio.
18: Kitu kisina nina liku uleza.
0: Amina. Wale kuwa nguli kuulisa Busoga Royal Radio. China anumuna na katoneze mukaga Busoga Royal Radio. Baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Situwe Skira Bolo Yenge ni kuze mwini. Uli program The Native Party. The Native Party. The Native Party. The Native Party. Sitege rechi ndwezo. Bulidu waku bidi. Echobo yeyete. Echobo yeyeta. Adikule ini.
19: Hello.
0: Wani data.
19: Ona rukwile magero kubwa idome.
0: Hmm.
19: Ije fanto ankuende ino.
0: Zena ankuende ino.
19: Weba loba uereza.
0: Weba le kutu uliriza.
19: Kankuwe kunichide mchichino.
0: Etituwe.
19: Chichino.
0: Hmm.
19: Mwana chikuti ile kumpe uwa.
0: Chikube tuchila mwisa.
19: Nkare kare.
0: Yesebo. Chide mcheba le kubanga chiriyo. Cheba le kubanga chiri uliriza Busoga Royal Radio. Baddest DJ Fanta. Mr. Vibe. Nkube na Jori. Hello.
20: DJ Fanta.
0: Wanji.
20: Baba weba lukuweleza.
0: Weba lukuweleza.
20: Kono iduma nga ye kumira buga nga bugweli.
0: Hmm.
20: Baba weba lukutu kubomu nilo.
0: Yesebo.
20: Baba kana mseko kumukazi wangea na mumbia Juliet ya buga nga bugweli.
0: Hmm.
20: Ni mama wangea, ni mama angalazi ya mutasila na buga nga bugweli. Sigara nga tukuweleza. Kono iduma nga buga nga bugweli.
0: Kale weba lukuba ngulio. Nguli ulisa Busoga Royal Radio. Baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Sitwe Skira Bolo Yenge. Wachita gire chintu echu. Oh. Oh. Ali kulein.
21: Alo Fanta.
0: Wanji sebo.
21: Baba kutuweleza.
0: Baba le kuuliriza.
21: Kale sebo.
0: Hmm.
21: Amane doho zimba samu mpata chagala mkusile bicha ye ganga.
0: Yes sebo.
21: Baba katiza yuko na kuwa kubandu vaibu.
0: Hmm.
21: Ndiyabu futula, nawasaga, butama, buchaye, buongo. Mwana mwana matu weza kwe mga ikumana hivili.
0: Hmm.
21: Mwana mwana alwe. Sawa hivibene nga tutusewo. Aba ajabu sasa mwavu nechali yo.
0: Hmm.
21: Fadisi yako la.
0: Yesebo.
21: Baba neche baba weba lewewa kutuweza baba.
0: Kaisebo. Wale kuba ngulio ngulio ulisa DJ Fanta Mr. Vibe. Situwe Skira. Nkubira bukubira wa Joli, Joli ulisa programu eno. Hello.
22: Hello DJ Fanta.
0: Wainsebo.
22: Baba leo tuweleza sebo.
0: Baba leo ulirisa.
22: Baba no majonso kuvena berebi.
0: Mm.
22: Baba nawo muno lo baba.
0: Baba le kuba ngulio.
22: Baba twakala nenge 12.
0: Yesebo.
22: Na mungalo baba ndiye nyo.
0: Kale sebo.
22: Yesebo baba sigara ngutuweleza.
0: Kale we bale kuba ngulio. Nguli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe. Nkubira bukubira wa Joli, Joli ulisa programu eno munange. Nkubira bukubira wa Joli ku ulisa programu eno. Hello.
23: Yes, hello.
0: Wainsebo.
23: Okobotia ye.
0: Wazasebo okobotia.
23: Webali mirimu mkamange.
0: Wena webali ku ulisa.
23: Hello.
0: Wainsebo.
23: Mwana Fanta, mwana tukubi wa muziki nituulira mwana.
0: Hmm.
23: Mwana koze chakavi mwana, otubera mwana, chavazinga afumbuwe.
0: Vyanda, ne vyanda. Wale kuba ngulio. Ngulio ulirisa Busoga Royal Radio. Wale kuba ngulio. Ngulio ulirisa. Hello.
1: Alo Fanta.
0: Wansebo.
1: Baba lori kuleza baba.
0: Baba lekuuliriza.
1: Lwaisi wakawoye uiriruka.
0: Hmm.
1: Olusoga na au.
0: Ni kwa au busoga mbuntongi.
1: Busoga mbuntongi baba.
0: Yesebo.
1: Uweleze.
0: Kale weba lekuba ngulio. Nguli uliriza mnange. Weba lekuba ngulio. Nguli uliriza busoga tusediyo. Busoga tusediyo. Alikule ini.
1: Alo Fanta.
0: Wansebo.
1: Weba lekutuweleza.
0: Weba lekuuliriza.
1: Ona levo wolevo jiro litulekerani.
0: Nze mwene njasi gala weda.
1: Nize changwa wilisoni chamvuma.
0: Mm.
1: Ala manzani mune ntambula kui kumine vidyote la vila vidaja.
0: Mm.
1: Kuline ntambula yesu. Bango katu wedezi.
0: Kala weba lekuba nguliyo. Weba lekuba nguli ulirisa. Busoga Rojo Radio. Baddest DJ Fanta Mr. Vibe. Situwe sikira bolo yenge, bolo yenge, bolo yenge, bolo yenge, bolo yenge. Nikunze mwene, usitegera. Chintweche, chintweche, chintweche, chintweche, chintweche. Nukwende ya bantu babidi bonka, nenda kuila wanu mune mba dangensoga. Nukwende ya bantu bange babidi bonka. Hello!
2: Sato msika kwenye.
0: Wainsebo.
2: Weba lukutu weleza.
0: Weba lukutu weleza.
2: Kono msai guwa fuanda kibali ya mzami kukusi nzile ituva.
0: Hmm.
2: Kantu kosima kwa vantu kwa nuhuru kia imena vunga tukukumi ya.
0: Hmm.
2: Munga weso uwebi.
0: Ezebo.
2: Salimu chikomeko.
0: Hmm.
2: Ni basiti.
0: Hmm.
2: Hmm, tutia ima otu wakuma. Iko tutelele tiga gambu baba sigalango tuweleza.
0: Kaya sebo mwe bali kubanga mlio.
2: Kale la tuidatu uka tuidaseta.
0: Amina. Nikwenda ya umuntu mlala yenka. Of course. Tuida kwa numune mba deife. Densoga tukakubene mbansoga paka sawa dijakuba ikumi basebo nibanyabo chenendo kuba tegeza tukafunta bufunte ene mba deife paka kusawa ikumi den asembayo
3: alo DJ Fanta
0: wansebo
3: kwa alo tuwedeza
0: kwa aliku uliriza
3: ono kumye nkwanga salimu kusinzile na wanja kuisamero jimuna mwana iwa kula chaka vikatonda kufuivuka
0: amina
3: kubanga
0: mm
3: Ave mbi abaso gojire tuwa watu wala yompola. Ay DJ Fanta ndi kusawe chintu chiti.
0: Yesebo.
3: Namba ye mtieni. Ndi jenda. Oje nsumere kumumpola mpola. Musa mfugu wanga gunigampola.
0: Yesebo.
3: Mjifu ne DJ Fanta namba oje nsumere ku.
0: Okay. Chizabu zibu sebo.
3: Hmm. We walotu wele. Zansi gare nkwanga salimu wa kusinzire na andyo.
0: Yesebo.
3: Kusumero.
0: Kari sebo. Namba ya MTN. Namba ya MTN. Ya radio. Edi zero musamvu. Nkaga na mnana ndi kujiramu eri ziro musamvu nkaga na mnana nkaga chinana nkaga na itano eri ziro musamvu nkaga na mnana nkaga chinana nkaga na itano katuida kuwa numune mba defensoga mpola mpola tuulirize bwetuwegawa tunumirwa zenka aliwo. Thank you.